0: 167 akona mwing set sianga fukene. Alo,
1: Alo, baba loy.
0: Bulana man
1: Ernest Muzima kwa kwa kapandi mjikeni dari ya kubekwa. Sana magogo.
0: Hoya hoya, wewe zile tla kumhaka.
1: Ndizi.
0: Eh, uhatla sina nguvu. Inaka nahinga si chikela sei hona mbuzo wa hombi la wa tiko hombi Africa Cabo Verde a jamisa ku Argentina
1: Argentina Argentina
0: ashakana se umbilile kutani kutaya kama penalidad kambe le chinga cha lisima ile zwa ku Cabo Verde kumbe sele ku ebovile ingane katika kusangula tla kumbisa kutia inaka he kahle ku mhaka ka hina
1: na sasike leswi a wu katelega kisava ni siguransi loko minkarhi mi fikelela vuchomu mun'wani timali mi seke bangi swa saseka swi saseke swaku loko u nghena muholo eka ta mindzoho leyi i tanta mali leyi n'wetlhe makungu man'we kasi kumi kota ku yi zilela a mali leyi mi nga hola swi nga ni sima ngopfu aka mabench yo lawula hi mimovha a swi saseki leswaku makuti i movha wa mina i movha wa hina wa swi vona ento wu lawula kambe hi telefoni a telefoni hi yona swi ya yi nga ni problema yinisaku amanguwa a telefoni yi nga wuli para se individual mas nunca zali la ku nga ni le rhandzu amada loko khaleka ka mina ni na telefoni ya mina a ya mina ya hina
0: ezwan
1: telefoni ya yena a ya yena ya hina
0: leswi swi dlunya kwa ku fihla uchumu lawo
1: nada a ku fihla uchumu u ta u fikela yi leswi wo ndzi lakala hi vambirhi o sweswo loko i tendera loko vitana foni ya jona ya kumina ndzona hi mina mamo ya vitana telefoni nobisiza uti dlatlela ti hi wona lwei wa huma lomenkwini hi wona lwei u la ku atendela telefoni no nobisiza kati swa posa fanyaka hi zwona leswo epa a phazama tandiseni ka mina a nga phazama mona wa tshuka u phaposa ma ku hlomaka ni u tisuka ku amuri leswa xitera ke majale ti n'wi ti prepara psychologicamente swa kuri ya humelela la ka misava leyi wa tshuka a phazama munhu no weke loko a khazamile munhu munhu wa wena ne mukwatisana na leya leri ayina siguransa ayina siguransa la ka telefoni ku kuni i ku sensive ngopfu ku sensive nta kwalako ku kontroleriwa hi vanhu epresi se loko u hamuteka wasati u ta ni endla kaya i ku vokes u n'wi kombeta tingela leto
0: na swa ha sangula
1: na swa ha sangula nobodi rimaha novidade loko swi maheka ata a telefoni hi le titelefoni hi leta timbirhi masi telefoni leyi ya mina leyi ya wena mas naka tifo no kuti avir kwini
0: a swihundla
1: wawo no pode laka telefoni ku na nichende ku na ni no fala pena masi swa koteka ku munhu a phazama ku forma swi nga wona a ku n'wi swi rhandza n'wina vanhu mi kwatise na nana hi ku mina anga fayela xingondo xo fona a munhu wa norta liyaxi a fonaka fona ya mina tano seke a mari ni swa xegara ki ni swa xegara ni swa xegari u fanarile yona leyi funi u nga yi lava ku vulavula na yona leyi ento leswi tokile muswi tiva leswaku swa tshuka swi nga humelela ka vutomi bya n'wina leswo
0: bongele Ernest na ku tshemba swaku swi sele van'wani va ta engetela loko swi koteka
1: bongele vanyingi mili va tovetela telefoni va ta nghena xitini n'wankondzo va ta vulavula va zandzamela David Muhali kwalaya ha ndamupfuxa kanimambe loko swi koteka ti tlhela nghena
0: kanimambe chao chao
1: bongele chao.

0: khona mingiseta pfuke na lo
1: Ocean baboy
0: Ocean Branaman
1: o bulana garmoni shakate kama nyisa mhungwi ngale maputi
0: hawo hoya hoya
1: ena baboy
0: ha wana gawana kahla kumakale
1: ya na giza bulu gawa ena baboy aloko zuteka nsati baboy
0: Ukiteke
1: nesambi vela.
0: Mhm.
1: Akamichumu lemu ihambaka kuna kuhambana.
0: Ezwana.
1: Bashawe shaye.
0: Mhm.
1: Sa problema lilaka telefone la.
0: Mhm.
1: Eku sakubona kama manabia amuna wabaza numero.
0: Mhm. Etadane.
1: Vanya ukwele lava hey ati mola bata homa la kaya la.
0: Mhm.
1: Kasa swigwa ni tipaka ni mapalela nini hinkwaswo leswo papayeleni swa n'wina ku na separasinawu lanu
0: hiswona
1: futhi leswi nandzikaka swinene baba i ku va lowa sati u muchata a kuva loko ku fika nkarhi wa ku wa munhu wa ku nkwa makala ku nga ri na munhu va nge ha leswa mili swa hayi kona
0: ya
1: imali baba yi kalaka mali rhandza a ni linavela leswaku vanhu va chata munhu a chata nsati wakwe hi ku mu rhandza khwatsi
0: Ya.
1: Kana mamba bye.
0: Hey bongile. Kanile zwina unga se huma kama sikula wa yenye munhla. Zwitolovela kuve lezwo hi zwona zwinga fanela kuve zwi tumbunu kutani zwitoloveto. Kambe kama sikile lawa hinga ka wona katsika kuoneka zwa ku hamana ne zwona lezwo. Chikara tcha hombe chumela senka vavanuna kutani senka vavasati.
1: Ati maka ngopu ngopu papa jili hala kawa vasati hala Hivo maka nisu gwele tela nama Aina kufika basu gwele tela su huma hala kawa vasati Ku huma lesu lesu ima ula ulele yawa vasati Atesu iwa rataka Ina papa wali
0: Ebongili, mishi nene na upangalatu ya mtiri ya Radio Msambiki
1: Ebongili papa ya so na kurungu ya so kuwa untiwi Nungu tuke gamila kuntiwa furikani mamu
0: Ine inavela kuvu kusikala lezu hichi rucha tawalu wavangana wa Radio Msambiki chupanzi zonga cha Tuganda ga Msambiki.
1: Ah, nibongile ba fuji nako nileka idari prika asenta isesi wama lemeli nga nawa. Hey, then mkuu ndota
0: nisunga. Ndota, his one.
1: Kama papa itira kwa tasoho.
0: Chao.

0: Luis makwakwe ta kombela ko nyima ku tsangwana ka siku vi hamukela mu yingiseta nga pfukeni halo
1: le mphukeni ni ku swera di Mosambiki Nyambani Maputo Gaza hi kona lani amarankweni Elias Andres Zandamel
0: hoya hoya
1: khani mambo papayi valoyi
0: hla ku mhako yi kumile hi la ku za onela ka wena
1: ya amhaka ya swilo mina a ku na xiteto ha tirhiselana
0: hi swona
1: hambi foni leyi a vanhu vo tala va kale ku va nga swi lava swa ku yi khomiwa hi mina a ya mina foni loko ni na yona o ni siyangweni no mu gwela nsati wa mina swa ku loko va ligara tendera kumbe ni le ku hlambeni mu gwela swa ku a le ku hlambeni kumbe a le ka ku yiniyini kumbe a yi khohlwile kaya a paro yi tika yi yimbelela foni swa ku chava swa ku a swi nga ku yiniyini na da ya mina telemeni mina ya ka kwanga foni a yi tirhi a yi tenderi
0: okay
1: ja a ni swi tivi ka van'wani porke loyi a ya lisaka ku va a foni ya yena yi tenderiwa kumbe hi nuna wa yena kumbe hi nsati wa yena a khota yini
0: okay.
1: Lomu ka mphazamo wa tinomboro lowu wu kona munhu ko da phazama na ku adya ku ligarela manyana ku ya ba numuro ya epa a wa hlaya swa ku eba ni phazama ni nga lavi wena ja a wu dliwa la mina ni vulavula adela
0: kambe ja

0: e fanele go be mongwe ne mongwe ne e fitlha loako wa ko e male mone a golako batse kambe ni leswi xaviwa ku la mutini swi lomba vona swa fanele ku ve loyi a xavaka a ku lexi xa mina swi mayisa ku yini
1: ya hi ntalo wa kona loko ko tirha bava la kaya na mamani a tirha ka yena wena bava hi wena u endlaka hinkwaswo maji loko ili mamani anga kombekisa timahela swa yena va le wena wanuna wena u nga hlo
0: a hi xitimukele zandamela kambe ha tshemba swa ku a swa le sima swi tsele a hlayi 86 10 59 69 167.

0: الو، من كسرنا في كان؟
1: Mamãe
0: Helena, já que eu tenho que ver o Rungo lá com o Tsonga na volume da rádio?
1: Lá não vou mais, eu tenho que ir, mas...
0: Uma recuada.
1: Para estar com uma na caixa.
0: Eu vou com uma caixa, uma andala.
1: Ainda mais andala, beleza, pô. Antes de eu vou te silenciar, mas eu vou me dizer, sabe, eu vou me dizer, pura, pula, chuveiro, não, velho, não vai, amui. A xirongwana xi xi lava ku ni poyila.
0: Ha wena. A xi lava ku ku losisa swo tala.
1: Hi swona leswo.
0: Kasi ku vihi a ndlalaka a longoloko kutani nhlokomhaka nyamuhla leswaku a mingangu ya wumbiwa kambe xikarati lexa ku loko a vanhu lava hi xikan'we vaaka va maswontle bya saseka ku ve kwini byi hundla ka vona ke kutani ku a tshika ni muholo nuna kutani sata fihlela nuna kutani a katanga kutani nuna sati loko va hi ni swikarhi va xavele ku lamutini mimovha swithuthuthu ni swin'wana bya saseka ku ve byi tirhisiwa hi munhu mun'wana a nga swi tirhisi ke kota hi yena a nga xava a foni yi tirhisiwa hi mun'we kutani mun'wana no poda yi khoma foni ya munghana yi tshama ni makodi ku ya leswo i tshimatshima ya kona bya saseka ku ve byi hanyisa leswo na wuhingangu lava va pfumelele ku va tshama xikan'we ke
1: khanimambo nisikumi mina i ta vala hi mina kambe mi lala ku hikuva mina na wena hi vanhu vo lava van'wana a ku na ku hambana loko ni swithuthu na mina na swi swithuthuthu loko u ni mali na mina ni mali loko ni ni telefoni na wo ni telefoni lola ka mina na swi kota ku ve nini loko telefoni la yena ni vitana ni teka ntendera na loko la mina ni vitana a teka tendera a ka siku yin'wana swa ni humelele ni yagirezani a ni le muxavisi lowa hi mavabyi itao va sala va pfona ni kona ni yagirexe va mi kuma a hi lava swa kukarhi xo karhi a ku va ku na problem a nga kona yagirexe maxilo ka vona teka mibyela nina loko ni vuyafika ni byela ku lani ku pfoni mafaragezi ya wena va lava leswi leswi leswi no khani mama loko ni xamukeku swi ya saseka ku ta a ni li na swona maxi ni tshame se na ni tiyile ku loko ni fika a ni nga ti valavetela ni komba munhu loyi a nga lava xilo leswiya hikwalaho ka yini hikwalaho ka ku tshembana a swi kona leswaku u ni mali ya yena ni mali ya mina na dya swi kona a ni nga tirhi a no xavisa maxi a yi pfunana na ye loko a hola a vuya na ya ta ku ya mina hi leyi na me loko ni yi kumile le lesiku ni vuya ni ta ku hi leyi se hi nghena ka bava loyi ni nga pfuka nali yena a khulumaka leswaku wa ku ku ni leswi nsati wa yena a nga swi endla swi bihile xixonganga swa ku a yintxa hi ku dzuka hi ku lava mali liya loko a nga le ku a yi lavile a nga ta mi byela siku muni swa ku mali ni yena ya teka
0: wa vona ke
1: oka a tshame na yena na a duva leswaku leswi hi nga yentxa leswiya loko a hi kuma hi ta tlhatukisa hi ta teka mali liya hi tirha swa ku karhi hinkwerhu wese yena a tekile a nga mi byeli nchumu phela loko lomi mindyangwini lomu ku kumeka ku munhu a tisunga a tisunga hi swoleswo a hi ni sima a hi respect-u a respect-u ku nchumu ni nchumu hambi swi yo biha loyi a tlhekela ku rhandza nandzu wa ku biha ka mina nuni wa mina na mina va vhele ku nuni wa mina wamaha swilo swa ku biha leyi ni tlheleka ku veneni ni rhwala ku biha ka yena hi mina ni nga mana ni swi rhwala ni tlha ni fika ni kha ni mi yimelela kwe na swa swa ku
0: a swi sasekanga
1: a swi sasekanga maxifiki ni mi yimelela kusa i nuni wa mina swa nabyeta swi n'wi phazamisile a mamandzeya a tovele ku veneni a ni xihundla xa ku a tiva nuna wakwe kusa a ta tshuka ka siku lin'wana a sala nga na munhu a gake yo mali yiliya a nga yi teka hi maqhini a swi tshiki a hi vutomi leyo leswi tirhiwa hi vatsongwani hina se hi nga titani hi nga vakulu unga ta mukuma leswaku a munhu wa ku nje hi mina ani mahanyelo lawa ya ku tala tirounene papa ku ta nghena van'wana ni nga tatela
0: bongele bongele mixini ni singela kati ka hina
1: xani mambu ni kombela loko ngingana ni nga ngheni ni chayela manjakaza wa mina ku wa ku chana Dumazi Mr. Bao maji entalwa
0: lwana lwana lwana basi tawanana kwa seyo
1: ani mambu tirounene papa
0: chao chao
1: chao.
0: Segunda parte é prolongamento 2-2 Cabo Verde Argentina. A economia que você está a fazer na lo?
2: Aushen.
0: Aushen é brana man?
2: Ah, ele já lavam da rede.
0: Arlindo.
2: É Arlindo Mate.
0: Oia, oia. Onde é a gawa, né?
2: A onera la mena vela eta kuputeko kwa vali a jiwa lisheku wa banda.
0: Iso wana.
2: Ya, sato wakala, mina nivula vilako, anzi heti sekanga hile sako. Ama telefone hati riselana.
0: Iso wana.
2: Manje mkulu la kuya kuwa pazamisa hila kama alela. Nanda, ayikombani.
0: Amkombani.
2: Ayikombani.
0: Leso la mwena wambiri matira, lo mwani iti mahema bishkatu, lo mahema bishkatu, mashimunga kombani.
2: Awai, ena uwatira kuwa uwasharifu. Angani kombi nena soko, mali hindi. Nami nandzi vileli nena wanga vileli kutuka komba umesa mali leyi nga ya dispesa lala kaya ilendzi munyika ku ga le ya wena le manje a nyikani ayi kombani
0: hizo
2: maeno vala pele ni tatisasekisalaka nuvana kanina ya e-e.
0: Yeah. Se wanela ga wena n'wina kotangangu leswo mulangelo ku hanyisa zwona kutani ku a impura ule radio Mozambique no vayingise va yona va munyikaku muta navela ku tshama ndzutini mugondza kasi ku ve muchikwatisa chokari
2: leswo swi ni lisima leswo hikuva swi endlisa xileswo manje a ni nga nga vona ku tshuka hi manifestarile hina vambirhi
0: achalisima ya ku hi hanyelaka lega n'wina ku rhula ku kona la mutina hi swo
2: leswi hi hanyisaku swona ni kona a ku na ku dikonferana matelefoni xilixii ha kombisana manje lano a hi nga nga fika lana hambi hi ku tshamela swibula hi nga nga swibula
0: hi zona
2: porque a mim só um projeto sempre funda está muito quase só que foi nela que se inicia a cuir na gente lá capu ei não me querendo comprar malha ou nada
0: isso é bom que ele arlindo na cotemba já com Gisele vataengetela kutani ku nyika onela kin'wani van'wani lava va nga va yingiseti kwala radio Msambiki
2: ya manje leswo swa twala hikuva na loko surpresa a li bon
0: un'wani
2: loko a tirha gama munna yena laka gama a xava tirheni a wu swi tivi wena lakaya a mali swi loko wa wa swi sungula nada mina ndzi lava ku hambela surpresa a swa ha tisiseki perfect
0: a ku tshemba xa kambela laho
2: lano ka hamba lana se a swa ha humi swona laha
0: basa
2: loko ma hali kona ta mikoxeta njhe
0: Kan mambo. Chao chao. Jagi mwe vangi higaso ga wana tuga msambiki na ganya mboweni Giolizo kadakazale kadakazale Anga angu ninga angu ni hanyala gaona
3: Jivula vula zamsa majini ingi ngata Jinyagate malira salamina nawe
0: Argentina wawina kachikatlechi hii Jigolizo narka zimbiri ama shenika kabu

0: Aló.
1: Sir Babalo.
0: Ah, sí, ni plana mandes.
1: Sir, cuando se mudó como pongano en el Bersis.
0: Oye, oye.
1: Oye, Babalo. Bungle utartela no no anya anti njango kai
0: ah njango na wana wavukile kwatsi
1: ngo mutakala soleso asiya ku ile bishini kamba hala u konta masiku
0: ezona
1: moyi bendzilo la make vatsongo
0: eta maza leso
1: akuma akarira ku rhandza ka xikwembu
0: ezona
1: ngo mba ama maela lawa ya nguvo ya n'wina kota se muhanya hi timale a ku ta ka hina hi sweni ya ndzhaku siniya timale ti nge se leva hikuva timale sweswi se ta leva
0: ta leva
1: a va hi tirha a va tirha wanuna ni wansati kambe a va komba na muholo ku ti a va fundha lexi va felaku ku endla xona hi mali leyi kambe ni swoswi nguva se yi nga karhata va kona lava va kombanaku kwati nje hinkwaswo swa vona swi famba ku fanana va fundhela leswi va fela ku endla swona hi mali ya mani man'wanyana kumbe va nyimelana ku hola va patenyetana se loko lwa hinkwayo va holile va ta ta patenyeta se va funda leswi va endlaku swona
0: hiswona
1: va kona va nga nyikiwa ngombo yoleyo ku ni prima wa mina a va hanyaku swoswo leswo
0: sasekani wa swona
1: ku sasaka swona mpela ni van'wanyani va hanya ku fihlelana mafana ya swoswi swi buliwaku ku fihlelana timali maxi lexi xi endlaku va fihlela na timali hi xona mun'we ni mun'we a ni xihundla xakwe a kona wanuna loyi a nga ni xihundla xa ku gingwani siku a xava tadlawu a yakela wansati tlelweni na nsati wa ku nkosikazi yakwe lwa nga kaya a nga swi tivi a kona wansati loyi a xavaku tadlawu a yaka na anuna wa kona a nga swi tivi maxi a kona wansati loyi a nga kuma hi ku tisunga hi ku yiva mali ya nuna wakwe a yaka a tlhela a yiva ya bangi a komba muti leswaku loko ni nga hakeli utaki mi ta ta teka leswi nga la kaya a yaka muti se a heta ku yaka muti ni va le kaya kakwe se a gama a loko se va lava mali a va ha yi kumi va lava mali a va yi kulumi se va ta ndlwini va lava ku ta ta teka swa lunkwini a nuna ku endli muteko se a sungula ku nuna va nyimisa lava va bangi a sungula ku sala a wulawula na yena loko se a swi vona swaku setile mawilini u ya phuza venene a fa hikuva se a swi vona swaku xi hava lexi a nga ta maxo maji va le kaka ku va sale ni yindlu leyi a nga yaka maka ma ku yini a swi sevi a swi vevukanga n'wina vantshwa a ku fihlela na miholo a swi vevukanga n'wina vantshwa a ku loyi a yaka swakwe loyi a yaka swakwe a tlhelweni na mi nga tivisani loko mi lava ku ya ka yindlu ya ku lugarisa tlhelweni mo funda leswaku hi lava ku ya ka yindlu tlhelweni ya ku mi lugarisa mi engetela miholo ku tlula ku mun'we ni mun'we a maha swakwe na mungani wa ku a nga swi tivi leswo loko munghana wa kosa a swi tiva leswi a ma haku munghano swi pfuxa guwa
0: ya
1: vamamani lwe bava mathe wa ndzitwa
0: na u tshama ku wa
1: loko mu mahali swa ku mu mahisa leswo mu yo swi tolovelisa swona maji loko mu nga swi tolovelisanga swona n'wananga a mu fela ku va mu cinca mu hi nga ringisa a ndzi twa na yena hikwakwala tlhelweni ka wena naye lawa
0: hi swona
1: ringisani ku cinca mukombana amahanyela hikusaka hambi loko mula ku heleketa swakuga kaka mamani fundani leswaku hi xava mpimo muni heleketa kaka mamani wa nsati mfundani leswaku hi xava mpimo muni heleketa ka mamani wa mina nuna ke swinene mu xava swakuga mufunda mu nyika vatswali kambe namususa kona ka mpimo lowu wa wun'we ku tlula ku mun'we ni mun'we a tiva vatswali vakwe yena yexe a vatswali lava a nga tswalanga wena wexe loko u tswale jaha u tswale mahahla loko u tswale ntombi u tswale mahahla hikuva va ta kuma va kumeka ni vanhu vambirhi kola ka n'wana wa wena lowu wa mun'we u nga tswala
0: hi swona
1: maxi hinkwavo va lava ku hlayisiwa hi n'wina mahahla ndzi n'wina a va mamani se vambirhi maxi n'wina mahahla hlayisani vatswali va n'wina n'wina mahahla ndzi n'wina hi mpimo wa wun'we hi ku patsana ku tlula ku lo wanuna a li yena a tiwa ku a ku gisa mamani wa wena a tiwa ku gisa mamani wakwe a tiwa madispesa yala ka mundyangu wa n'wina na ku we wena u pfuna vatswali va wena hi tlhelo vananga mo swi rhandza hikombo kambe a swi vevukanga a ka hina vatswali a swi vevukanga hikuva loko mu hi gwela hina vatswali ha swi kuvala hikusaka hi tiva swa ku a nyama i yin'we ya n'wina ngati yin'we ya n'wina a li rhandzu leli mi nga ka lona mu patinete timbilu ta n'wina ni wu tomila n'wina hinkwalo mara mu famba xikan'we hinkwerhu hina hi swi vonisanga swona leswi kumbe leswi hi ngo khozela hikuva hina a ho khozela wanuna hina hi nghena xa hina se a hi tiveka hansi swinene hi khozela wanuna maji sweswi ku fika nkama loyi a nge ni fela ku timhela swa mina hikwa a ka ha na wu kati sweswi a wu kateli kona lo laviwa a wu kati wo ni bejela u ni lava ku ni lava ku tshama wu katini swaka ti hina wu kati a wu katili kona a wu kati i mbilu ya wena ni ngqondo ya wena ni wutomi la wena loko swivekisele wu kati loko u nga tivekiselanga wu kati eka hali kona wu kati aka kunene hikwa wu tivekisanga ka lona ni kombela rivalelo ku lehisanyana ku lawula ni bya makula ya n'wina vana
0: hi zona hi zona bongile swi nga la kati ga hina hi na ku tshemba swa ku swi nyinghekileko ku tshika leswi yi nga yihla ku mhaka hi kumele swi nyingi leswi nga ka hi nga swi rindzelangi kambe swa ntle bya ku vuna a ku ve mingango ya hina hi tsimama hi tiya yi tlhela yi buva
1: swa mavabi ya antoni loyi hikwati hi yena antoni a nga vevekeliwanga hi wutomi maxima mani loyi a cinci wutomi
0: hi swona
1: a cinci wutomi a lona wutomi leri a nga mahaku lona lolelo a nga phazamanga xi kona a nga endla xona xa wutsotsi ni va le kaka ku hikusaka a va vanhanyani va mani va le kaka vona sweswi se kutele ku mani va le kaka vona swin'wana va yivelana hi kusaka a ya fihla ka munghana a ko fihla ka munghana purata heleketa kaya munghana loyi a swi ku ti ta a sala yo maso n'wana siku ni nga ha ta gonta ku nghena bava loyi ni kombela ku ni tlhela a disco la Isaac Matos
0: bas Lazar
1: chao
0: chao chao mala kilemati Cabo Verde aluzile mahlweni ka Argentina zau ka kuve varingiyani ku wachata kutsongwani kasi kuve va ya ka mapenalidad 3-2 na ku tshemba swa ku Argentina tala kanyakala ku pindzuka a xanisa yi kumeleko ni ntlawa lowu wa tiko hombe Africa. Allo mingiseri nga fukeni
2: papa ine khani bulu la kesa man
0: la kesa
2: ya nandzika papa imuka li tshiki bulu hambani mu veka maprograma papa yaswo wa yi ta ntombi leyi vulavuleke sweswi yi vulavula timhaka ta ku nandzika phela
0: vula u tiyisile
2: se na kombela bava a majove a mafoni ma ku lunghela mhaka leyi nambi vamamana a va yingiseli ku vulavula hi mhaka leyi
0: hi swona
2: hikusa problema sweswi yi le ka majove majove hi wona ma ti sungaka hi wona ma tshikanaka majove a ma nga ngheni ka programa leri mani hikusa u sungukati leyi la wutomi la vona
0: hi swona
2: kani mapapa hi swo leswi kulungela swona milawu la keza bulu la keza bevut
0: bongile bongile Machine.
2: I should say when I'm a woman, so I make that my father so.
0: Mungile, tsamba vona ka mamani lava va hi pfuna ngopfu mavonela. Laha ku ni madoda ku ni masingelakati kasi ku ve hi aka vutomi ka mingangu ya xipandzidzonga xa Togiana ka Mozambique. Kambe swi le ka hina ku ve hi tiva ku swi ni mahaku kasi halondzola a vhunu kutanuki i konsultoria leyi mahiwaku mahala hi Radio Mozambique. Loko hi swi kota ku londzola ku ta ve ni vutomi ginene lo mingangwini. Hello.
3: Hello. Hello.
4: Mama na yena ga mo na kala ya.
0: Ngula nyana rad mama. Okay.
4: Yeah, ni vuya maka Arlindo Matheko, i munhu wa ku ihlengela ka hinkwa masiku.
0: Mhm. Mhm.
4: Na yena.
0: Yeso.
4: Se a ni kombela ku a ni force.
0: Mhm.
4: A ni kombela ku a yena na mamani nga sati wa yena va cinca a mahanyelo ku sa va ni vana a ku na swa mathe a ku na swa mamana i swa vona havambirhi a va cinci mahanyelo va nghena ka ndlela ya yinene ya ku veneni va kombana hinkwaswo
0: Isso.
4: A pessoa que é lá. Satuana, sabu. A gente é tacavana, mas. Se escolhe. A muti. Iguaiena, não satuaiena. A quem diz que a banana vai. Angangena, angale, sabu. Loco a sala. Lima manu abona, banana vai. Bata a teca chu. Dele chaba, sai, sama manu abona. Aí. A banana tá feita.
0: Isso.
4: Nini wa makwiri lanera a tseliwe hi nuna teka a n'wana famba hi va va teka mali va veka bangi ni n'wana wakwe wa mativula wa xinuni wa mufana loko va vuya va tata tshamala yena tiva ku mali yiko n'wana leyi a tlhela ya teka mali loko a ya kwala ku teka mali pura va ta hambanisa mali ya kona tekile n'wana a file lowa sati ku sale n'wana a bohete tshama aba twane ni sati wakwe khani mamba a swinga ni ngene masu
0: kunene kambe hela kula zwa ku amhaka leyi hi khumba lavambirhi va wulawo kambe i xikarati xi hanyiwaku ka mingangu yinyingi kutani bya ku hundza leswi ka mingangu yinyingi ya Togiana ka Mozambique na ku nga hi kona coach
4: khani mambo ntirho wunene n'wananga
0: khani mambo chao chao
4: chao
0: Hetavi sama kwa mkela mwingi seto wa kugumese kushaye kongoma kugumese ni kala longo longo Ina kutamba jwa kuchi vunu cha hombe chukumile ya kukasi kulege nyamutli Ako na mwingi seto fuke na lo
5: Halo, mwina na Charles ya kama sisi, enye mbani
0: Charles, uko uja, ezo?
5: Ezo
0: Ehe Hoya
5: Mwingine ke ngena ka programa ya kujani he wala wala la kuyona ya amfunde ye na majaha haitanza na ni kutindi ta ko zakarata la ka ko hanya ka ko kombana tshumo
0: hezwa
5: ako karata ka sona helis zanya tira mina jaha ntanyi tela mali yothe la ka mais isso é se a gente quer ter dinheiro, na hambolo que o comba lá com de que se cuenta, com de que se comba lá se é catame.
0: Anga há coi nique
5: no WhatsApp, mas se quando tu tá comba, tu tá te caio que malu o nique é lá lá hamuti. Mas anga há mais dinheiro, anga há coi nique, o é o achar risco com de que se lhe aue.
0: Yeah.
5: Okay, uya suka la ka zwino. A zwino swi karata mashi a muti wothe wa nwina hi lixi ta nwina mu akako. U tsala vana para mukhela mukomba a yini a vana na mahanye. Mashi siya siya karata nyana ku tongwane kwa la hita. A loyi wa sati loko u mutikile, i tala la le kaya a vanwanyana. Azuli kumina sozi mahekela aye ngule ku ntsa swona kumengangweni ni ho somoka azuli sina sheka a motuufa Isi kunala kuhe akaya loko si chuma aya mahakaya to timali leti a teka male aya ya nyikela le kaya aya ka muti nonga zwipini amazi kuta wona muti zvani kuambe tile ku aya kuta wona muti kuzhangwa mahayeni wa hosomoka
0: akana chishone plakaya
5: eh la kuya kaya sendre ya zvaina zvali kaya sendre zvali kaya wazo ya amuti wo fa zvikwala
0: mhm
5: azini zvake zvahazvitsanza hei na vasa hezvitsanzaka avakale avanganyisi leso telefoni ya leso leswi kun'wani wa thandi leyi waku wa thapara leswi aha madala kun'wani munhu wa swelwa hi tsanela i ri muka wa thabe maxikoso mina nuna wona ndzikoo kwalaha maxi a fone hi liya wa jika sen wa jika sen a kama lowu hina ho engisetela rado a van'wani kama lowu va muka wa thabe a tika ni nuna wa yena laha mubhedini a tika ni maxaka hi ri muka wa thabe a fone ya yena ku lava hi teka tiiti ina ndzi lomba fone ya wena waya va u nga ta yi kuma wa maku ena swa hi karata so ke hi layeni ta ku a hi layeni
0: Bongile Charles Mishini nenu vimingiseta ugumesa hela kutsemba zvako a vale agwa mole bat ya take fura pedra hetaza hezvikota izvo chao chao vaka ina itsamelege chigavalechi cha longolokulo chigumesile hetauya loko zvita ku 3 ni 30 ni unwani longoloko wa kuvese ka mu fona mulangalisi mina tlelege chaya ibongeli loko mu hipangala tini mwe tlingu na muhlingileku hi magizi maonela ni kupimisa ka nwana ni kuve mu hingisile akushivaka hina kuve hakunene hi mazvontle zvikoteka ku kasiya mingangu ya hina chipanzi dzonga cha toga hina gamsambiki kuhlauleka hina tumunu kwado nga wa wun azwi kota kuve hi handza hi hluka vaka hina ku hava cha ku hundza kuve kwini ku zwana kwini ku rhandzana ku hundza kuve hakunene muhanya hi lihlazvambilo kutani ku muumbana a tlawa wun alakanya mun'we na mun'we siku legi mu tshimbisineko leswaku mubuli yini sika ku sangula kasi swa swi kota kuve swi muhaka ku sikela xikhatilexo kala nyamuna cini xiphazamisileko cini xihambanisileko loko swi kona swi fanele ku ve mutshamandzi tini hambiloko swi bayisa kutani ku va kali va vula swaku loko munhu wo kara ku kama xidlayi i thumba wa muluma hambi ku ve u murhukatela u mahazvonke kambe aku kumeseka kona hi ku ve u ta vona swaku loko a ku kamile u ta vula swaku u ndzi hanyisile maxi loko swa ha yele ka ku kama hambi ku ve loko swi koteka u hini mukwana wu mu tlhava hikwalaho a hi pfumeleni ku layiwa a hi pfumeleni ku ve hi gondzisiwa kasi mandziku wa hina ha swi kota ku ve hi mingangu leyi nga leswi yi nga boha ku sanguleni a nga kona kuma ku sati nuna a suka ku sangula ku mina phe ndzi la ku famba na wena kaa ka wena kasi ndzi ya ku xanisa mina ndzi la ku ve u famba na mina kaa ka mina kasi u ya ndzi xanisa ahi ya ku pimisa ka kona hi loka kumi hi fanele ku ve hi hanya hi li rhandza ni hlazwa mbilo a cha mun'we cha mun'wana ku zwanana ku layana hikwalaho u za ku chikelaka ku ve u tikalavela kutani ku u boha gizeleka ku ku hi yena loyi ndzi langileko kasi ku hanya nayo kambe swikhati swi nyingi loko swi yamu hi xikan'we leswi mahekaka a swa hi swo swin'we swa tshisa swa chavisa a ku vona nuna wu karhi mamana wu karhi na hlupheka na swi yi kona ndlela ya ku ve hi kota ku swi yimbela kambe buli leyi ku tshembisa swaku ki ta tlhela ki ta simama hi xin'wana xitichi xa radio msambiki loko swi ku duazora xiyamanzi bongile murhandza muyingiseti wena u nga hlengela na hina hi le ka ku ve hi vhala longoloko lowu kambe hi ta ve hi kombela ku ve hi seta watch murhandza muyingiseti tikweni ka msambiki le ka 3 hours
6: Rádio Moçambique, Inhambane.

3 horas e 3 minutos. Tani 4. 3 horas e 4 minutos. Kunene. Ndzanga kuvezile pulu. Swileletelo swilayelo swa le sima. Wala ku ramba kuve kunene. Ngovungovu ka lava kumeka kukati ka tlechi na va ni hanyelaka ku nonoha hi wula hi ku hlawuleka munghana wa hina Murumbeni ni van'wani lava va kalaka va nga wuli kambe ha swi tiva swa ku vutomi kumeka gina ginonoha kasi ku gin'wini gin'wana a tsalisima ku ve kunene hi halakanya kutsongwana leswi nga salasisa swona a le rhandzu la hina loko hi swi kota ku wisa magezi lawa ya ku sangula lawaya hi swi kota ku ve hi koka masiku lawa ya ku sangula magezi ya ku sangula lama nga zama hi koka ku ve hi halakanya leswaku a wonelaka hina ga fana hikwalaho hi nga swi kota ku ve hi hanyisana lawa hi fanele ku ve halakanya siku gin'wana gin'wana magezi lawa lama hi kukile ku ve za hi ringana kutani hi wona ku ha fanelana ku ve hi yaka ngangu kasi hi vunana ku ve hi tsaka hi hlekelela hi yakana loyi hi Riziana Jaime

0: ukuthi ashtiva bawithi.
1: Hello Mngisana ngafukeni.
2: Eh lishile baba baloyi.
1: Eh bulana mani lesh.
2: Kota Pedro 89.9.
1: Kamasingi.
2: Kamasingi teka morjinana.
1: Aha, alisemana la koleza.
2: Titia wa Kamalijiva.
1: Titia wa Kamalijiva. Lea kamani vanhu vatsongwane.
2: Ndi isa kaina lwe João David Mohal, anda uma jezi. Na yena kota maringula.
1: Aha.
2: Ivoke mashaka ya mina vakamwenda vangalo matadoro machichi. Chao chao.
1: Chao chao. Namuhla zva hatlisa Lara Dimsambeki. Itave chat simulate mbiri. Amukela kumwana mwengisati ka chikatlech. Allo.
3: Okay.
1: Yebulana man.
3: Ola na Fernando kwa lomu ka chikwara ka homweni.
1: Hoya. Alisimo.
3: Alisimo ndikombela ku ichayela nyana madalo wa hina. Ya jaga kisiwana.
1: Ah, usiwana ga.
3: Mbuvanyani.
1: Lea kamani lisimulela mbuvanyani.
3: Kasi lo vacha mina ndi zinga kukhegela china kwala muheti wa mbele ya mina.
1: Wa vona ke kuna ndzi haka zwona.
3: Ni kwalo kun'wani ka mina ka kufela hi xilovanyana le ka mina kaka kosa. Ni wa kila vandzi zwako kani mamu.
1: Chao.

0: chikati chako vyamukela mwana mwengisiyati kachika tile chalo
1: gichile baba loyi
0: hoya zandamela
1: yena zandamela wa wena sa wena ndzi kombela a lisimuleliyani la ka xikhelekhedani la ka Rimandu Mabyaya se ni rungula wena ku sungula kwalano ni tekeni ku loyi nga na ni la ku n'wi vona bakathula a tekeni ku loyi nga na yena sawena
0: swi ta mi tshamisela kutani ku wa swi kuma
1: rungula muheti wa mbilu ya mina kwalani khilweni ka mina mamani Filizari ni rungula Muzinyo anyembana le ampande ni rungula John David ni rungula yena Elena Gabriel Mashaba ni rungula ajaleli alika ndaveni ni rungula yena Julio Novele Philippe Novele ni rungula Sabadu Muhambe ni rungula mawile zandamela wa runguliwa na ni hinkwavo lava va ni twaka ba Vincent Zulu le ka bokiso na murungula na yena hani mambo
0: chao
1: eh na wena bana ka thula phela ba
0: leso nga hlakana wa swi twa wena ku ha leso ku kina hi ku le hizo
1: hi sona khadi mambo
0: chao duas 3:57 chikati chako vi hamukela mungwana mwengiseti kasi ku ve hi chat simuleti mbirhi hi ku landzana. Hello.
2: Mamana Elena Gabriel Mashaba.
0: Bas. Wasikotile kungena.
2: Ah, nzamile. Nhlayile niku ninga ta fika talwa.
0: Yeah. Mamana Elena, lisimo.
2: Mr. Paul wachaka na Edmas.
0: Ah, aenda vota mari.
2: Ehe. Nae rungula wena kola no tekniko wa wena ni elwa homa kola no zandamela ni tsatsa ko tshizaka la Julia Novela a Philip Novela na Tirvizo Kumai na Arlindo Mati na Ernest Muzima Kwakwa na David Mohani ni ko hinkwavo lava va ni twaka ni jaleli ya ka le ka ndhavini lama hi Marka Xiluvani na n'wamunyingi ni n'wana wakwa ku chau chau
0: chao mama. Mana.
2: Na kile mponto.
0: Ehe. Bas mishi nene.
2: Chao.
0: Chao mama Elena.

ka masiye ithasa magudu inkulu mavanwa kone ni manyisa intere kwako shafana vanla baya ama bulabula ya bakalish bako wajebom ni makamba yaro wajebom ni makamba yaro.

0: sukela ka xoxi mugqivela ni sonto mea no iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: Inyambani Gaza ni Maputo
2: Matimu ya kuhanya usungukati tautomi ukenyata miri ni magira manene na kunga choti utenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki adzongeni katiko

matimu ya tikula America onwalungu masusia wana mafana ni antalu wa matikula wa manga kozisiwa kusukela ka sekulu 15 karelo ntalu wa matiku ya Europa manga yandalata amifumu ya wana amisaveni. Mailanu na America onwalungu ambile swi Portugal, Spanya na Fransa manga panga ati ndawu ta kutala ave tikula ngilalele kusenguleni ka sekulu 17 linga ve mahlweni ka ukhozisa tikulele. Loko li ngesena sungula antiro wa kunyimisa avalala lilondzovutile amukhandlu wa lwandle la Atlantic ku tirhisa lona swanga ndlela ya ku nghena handle ka swona ku tshembisa ka utomi lintshwa ni upfunzi swi endlile ku veni mangiza mathatheka swinene. Muganga wa ku rhanga ukhozisiwa hi mangiza ati kwenilele avele Jamestown hi lembe la 1607 kasi yin'wani miganga ya 12 yi gamile yi wutliwa. Hi ku famba ka nkarhi miganga leyi yi hundzukile ya xipolitika ni utifume kambe kona a ku nga landziwi antengo hikwalaho ka milawu ya vutirhisi la malwandle manghiza a ma vilela swinene titshomba ta lisima tin'wani ti nga humaka miganga ya Virginia na Maryland lomu ku nga huma a tabaku thonji ni swin'wani. Ka hafu ya sekulu 12 ku vonekile ku tlakuka ka rivengo nyimpi ya 52 ya Fransa yi nga endla ku veni manghiza masimama ni masocho tikweni la America onwalungu leswaku ku ya voneleliwa amindzelekano laha ku nga sindzisiwa leswaku va hakela a timali ta ku tala. Huvo ya manghiza yi pasisile a nawu wa marhesa ka yona a kuni lowu u nga vitiwaku Ilay Diselo wa lembe la 1765 kambe yangulu ive ya xihantla ku sungula ku yala ka uphange laha titshomba ta manghiza ti nga yaliwa leswi sindzisa ku veni manghiza ma herisa a nawu lowu. Hambiswiritano ave hi nkarhi wutsongo hikuva hi lembe la 1767 milawu yi nga chiwaku Towan Hand a yi ta xava amarhesa mantshwa titshomba to fana ni mavhidru xumbu maphepha ni cana leswo ave ndlela ya ku nghenisa hasahasa laha ku nga sungula a ku kwata lavo tala ku baliseliwa a tinhlavu emigangeni ya Lexington na Concord hi April wa lembe la 1765.

0: Sejna 18 oyo mngisiro kwamfukeni
1: ba Martin
0: awushini mkhulu uchiselo amani ke
1: eli lomajana
0: sisi nyora bowani tlini kambuluzi risha njani ke bowani ndunami
1: anile bowani
0: ai mikukumbile
1: nile kagaza sechangibuzi
0: ha kunene ha uyotsonela xitichini
1: ya
0: risanjani ke antaveni hi ntaveni lani kusuka blane la na rivaleni khuphuka hi ntaveni
1: kuphasi
0: a ku titimela koka ndzileve
1: nyana ku nga ni mati manji na wona makoka nyana kutsongokutsongo xikarhatixionhekile nje
0: xikarhele
1: yini nkarhi wa kona loko tile ka mapo tixila xa tshamiseka ngendlela mantini
0: akunene
1: ya
0: makungu ya kona ka ya mugqivela
1: oko
0: makungu ya kona ka ya mugqivela lowu
1: ka mugqivela lowu a ku na nchumu ya nga tirhaku swona yo humula tlela

0: 6, na 29, mungisi runga mpfukeni. Hoyo
1: au shen
0: rixile rixile swinene. Chauke lwi.
1: ke musana wena nga ta ku nyika tirhweni munhu sipiwa a wa ha ni tivi kasi
0: A foni leyi la ku petseka u tirhisaka lona hi fanele hi ku khehla ku va u ta cinca.
1: ndonta lolola
0: Musana.
1: swinjhani marimaritixo
0: Ri ni ku kolela hi tivi n'wina ncongweni kumbe minjhani kose.
1: se ni ncongweni ku kahle a hi tivi n'wina kumbe kunjhani kose
0: Kurulile ntse ha mo vona kumbe miteke hi tindzoho kumbe mitekile hi likoka.
1: Tatitimela nyamdla no afanekela mbhalo he ndona ka titimela pro va tsala matini le ka mixonzo n'waluti le hey
0: Baba.
1: hey a wu xeka le ku ni mixonzo senia
0: A wu nge lunghi.
1: ke lunghe swo pfuka hi swi ra gqeke kola
0: Oh, hi ta zama yo mtsumbula ya fika le ujube.
1: ni salada ni mtsumbula loko u chayisa lawo u heta gya salada ni mtsumbula swi nyingi
0: Kadema, Emza, makungu yako ya Mugqivela.
1: hi kona leswiwa swa ku phakati ka vhiki hikosa edorobeni munisipi sweswo phakati kuhela ka vhiki loko ka titimela ni bimisa ku teka mitlangwana ni ya n'waluti manje hi ka titimela swo pfuna ni pfuka ni swera gqeke ni kumana ehlanyana la mashamba nyana ni ya regararegara nyana
0: Akunene, akunene, akunene mkhulu.
1: ya wo makungulo a final semana hina hi khongela hi domingo kola rexangilikana ka hina
0: A catedral.
1: catedral ya
0: Santo Agostinho Lamasien.
1: ya hi kola ka hina
0: Kani mambo mkhulu hi tlangile ngopfu ku hi losa hi tiva swaku hi fika hi ndlela yinene.
1: bongeli ndona ndi runene kose
0: A hi lungulokile xikhulu xa mina.

0: kayanan.
1: Sês na 39 minutos, olhamos o nome pequeno.
2: Ocean. Oh, Varo Martins.
1: Rishilam Kulum Jani.
2: Diretamente com o Kamsava, bairro 2000, Chimuíno, Custuíno, Igreja Católica, posta administrativa, Camalha, 6 fundos, Chimbuto, crime do Kubai.
1: Da vez it. Ah, sei, Kalam Vilili, Kuban, Valakutiva, Avusha.
2: Valakutiva, Kandota, Sagulisha, Jani, Kola, Puxa, Terra, Direito, Lana, Bahama.
1: Hakunene, mkuu.
2: Nizeni tuana pande mjekeni mganomi na resto muzinyo luka kukwela soka agu zanga haiteli ile urongo. Elole lalingu minana yena ywe yetre ayetre langa bova iliko lano shtudu lano. Pangala tana na jalela nyambani lilia.
1: Sinsi.
2: Endabezi.
1: Amkuma Amerika rekem pangaltanan totale nyambani.
2: Nete ya sticha sil nyambani nyamuta lalo kusukela mmano ita kome nyambani ali balo ilo atira la.
1: Hakuneni.
2: Alika rilikola aradu Msambiki na wa Filipino vela wa man warnesho muzini umakwakwa. Omutu angangatanga ito langa wakai.
1: Hakuneni.
2: Ya kodwa ke lishe kwathi aleno jambuli thavile kuba nunguba nyana. Hamba lishe ngakwathi ntamu yamkeleli ifoli ngakona lana lo mkama 23 hore lahlekeliwe indoda lana etibo wako ku iluwezi manjani stoye a premier bar.
1: Hayi
2: luzekelile indoda leyo nusikula kola tola. Kambe hapa itakuyini swilo hinkwaswa humelela ndoda mina.
1: Hakunene.
2: A vhiki lifamba kwatsi xa u biha yakho yoleyo. Ni wo mfumo ya u khensa nyana hikuva tolweni u nyikele nyana banye la mavele, banye la tijawu lwa nga hume xikomo, hume banye la mavele. Kambe ke ya khensa kuba xa ku nyikiwa awungesoli mbaba Martin.
1: Awungesoli
2: loko uzo sola leswi se xikwembu xa ku sola na wena.
1: U ta pfala ni leswi nyingi swa hataka.
2: Impele khensa swo swiya hi nga nyikiwa swona banyelo lelo ha li nyingi u ta kuma ku humali swimaku swona.
1: Se makungu ya kona mugqivela hi wake ndhavi zita.
2: Makunga kona ya mgivela baba kuyiwanga ndawo kukukulisha lana kukula kukule tazama kuya kule ni kakukulu ugwela ukona ka soyele. Ka baba lwe manjani lwe yazama kuwa singata kaba.
1: Hakunene. Karimamu ndabezi ritlangele ngopfu kuhinyika mashel ta rhandza kuva ke mitirho yo ifamba laha kurulina zo.
2: Mnganomi na Ernesto Muzinyo kapande mjekeni mtwile na betinyo dzimba kokola yana ni mtwile atlautela leswi swi nga hi swona aka mali etatwa selo kuma hayo ni masopa yena kumbe yini ko le gumini le
1: ita vona
2: avusha ya mushirindzo ko hati kan mabutrone ni marmatizi chau pambi
1: nkomo swinene.

0: Agora mesmo que você não foi no Rio Rio. Sim, senhora. Xinzani ka ati ati nduna. Ra ati makunene.
1: Baba mar mar tinji ka ati ma ka ati ma. Ei, adu kani so ka ati ma pa ka ati. Kona kona ni kolo mu desi ni sambela kuma puti ntiro wolo wa ndlela yolo ya ya mavazi ni seni uyile zikilili nikola nyamuthla ni kuni amananga nyamuthla ya ni kuni amananga marumartingi uhambe hokala amuyikambe marumartingi imungani lokalikarado kumbe mungani hambalikarado angalikarado yawona marumartingi ngani gwalisa
0: amungana ngana xitichi bava
1: hamba ngalika xitichi mungani
0: swibasile leswo.
1: Manjhani swi voni kahle munghana hi nanga ku kokela munengeni hi ntamu swinene hi ntamu swinene
0: vakiti
1: ya tao na mina ni ku nyamutlha mfuto ya matiko xikaya ni ya pfuxela leyi
0: hakunene
1: a vhiki leli hi nga nalo leli a ni lunghise swaku na famba nyamutlha ni ku kumbeguwa li nga koni ta nyima a ni ni ndlela ya ku nyamutlha ni ya se ni kumananga ka hayi ku ya nyamutlha ntsee a ni lava ku ya vona ka ya hatihati swa ku swi famba njhani nyan'waka loko ni ku hi vafana va kosini makhwatini ya kosi va mananga si va hi nga kanye xitarati swa ku va hi nga kanye leswaku yini eyi a swi twakali mani va hi nga kanyile a ku ra movha wu fambaku mava si
0: kwava movha
1: u kuma swimovhana swo gama makeze ku ni ndhawu va nga vadyali arabibi loko koseni ka kona kumbe maparti ya ku tlula nhlanganeni va ngo yaka hungunisi va hi nga kanyile loko hi lava ku tiva swa ku humelela yini se ni va va kamba va le pirisi tipirisi ta swo swi vava leti swi lava kuhi titolovela hikusa ni loko gazola li khwelile se loko u nga titolovele ho hluphana lexi nga phazamanyana loko va swi malamala ku hume tirisi yale ya gazola ya ku durha leyi se loko yi humile kahlekahle xi nga vaba a va tekangi tirisi leyi a va na marhetelaka mimovha va teke tirisi va yi veka maphakidini se va tirhisa tirisi ya ku kalanga le yona ni swite switarati swi onhekile se va yisa lava loko va tsumbula swaku titirisi ti tshame so vo ya pfula xitarati manje ka hinkwaswo lexiwoni wa ku hi nomo xi lunghisiwa hi nomo kambe a hi khongela leswaku a va tshame hansi va kombisana va twanisisana hi rirhandzu la ku na byala swinene ku loko swi nga lunghi ku nyima swa ku tala vanyingi va ku famba va lunghisa swa vona manje tindlela a va pfumeli ku kuya movhana manje ka hinkwaswo a hi swi vekeni ka xikwembu swa ku xikwembu lexi xi nga ta lulamisa tindlela hinkwato kasi hi vutomi ha kasanyana hiswoswo swi twaku leswi tindota hinkwato tindota ta mina na titwa swa ku ti vuyelile ti kona ti zame masiku ku lava ku nghena no kuma swa ku a tindota ti vile ni rati pho ku nga na marimartingi hi yexe o tshikelela ku huhi marimartingi xikwembu a xi ku pfuna marimartingi
0: khanimamu swinene xirindzi lava ku va ke u kalamuka ka hinkwaswo kasi ku va ku vuyela ndleleni ne na swona
1: khanimambu na hina vuma va hi khongela swoswo swa ku tindlela hinkwato ka leti va nga xoti kutana ka tona a va na byali a timhaka ti onhiwaku hi nomo ti lunghisiwa kambe yini
0: hi nomo
1: a ti lunghisiwi hi tinqindhi a ti lunghisiwi hi kulwa ku tshama hansi hi kombisana hi twanana laha ku nga khatluka hi laha hi tshama hansi hi lunghisa swi vuya swi lunga loko u lava ku swi teka hi kulwa hi mandla a tiko leri na ni nga hali kona ni tshovekelile tiko leri hinkwalo na ni onhekelile majika hinkwaswo a swi onhekeli nomo hi kha hi tshama hansi hi nomo hi swi lunghisa hi ku rhula ni voke swinene ma tirha kahle rungula tindota ta mina rungula ta makhuma hi vandlunile kwalano.

0: 52 minutos, mo ser ngam fuke no yo.
1: Kan man ba ushen ba.
0: Abushen abushen ni selo aman ke.
1: João Cruz, a paixão, macamuim.
0: Sim, senhora. Rishanjani ke Luanja Erpang.
1: Ah, advanced o tawin babo, ang kamawa sa nisirahan o sa amin.
0: A lesu sa kakuni si refa refa niyan. Tom tom tom di makatan.
1: Oh, lugo din sa nisanya na wana surifan, surifan. Ikaw kinggin, wan-wan sa kyo.
0: Bakit, bakit. Makunga ko na kay Erpang.
1: Ah, makungo yami na yan niya muntla. Nola ko tega madala doya na gusto yun. Naninala ni Markel. Ilaga ako sila dyalil nga limala bilili alama kay Jesus lang.
0: Ako na yun, ako na yun, ako na
1: yun. Eh, mazili. At anong gusto yun, at sante hala. Sige pa. Ngayon sa kuya umu kumo yun. Inaba ko kuluba yun.
0: Bakit, man.
1: Eh, sige, lagi at danyana. Sige, at anong gusto yun, lobojela, bojela, kusto.
0: Ya loko no khupukela mapileleni ba itembeni ah ngafika ngesejika
1: ungafika porque ha lumiano primeiro esquadro le ajaleni
0: ya
1: so ha la kuya pushela londa ajaleni mazivi
0: ay tabe sporo tabe sporo nhlavela ha ku dentro
1: ah u kayu kuma nje ha ngikamalise u principe saku kula kula lomgitari leswa ku kufika vubaye tiba kulba ba
0: Vakulu, ati ngulume.
1: Ati ngulume, ati tiko.
0: Kanuma ngulupan, ngulupan wakwa ati ntiko, ufamba hao ngulu.
1: Ama kungwa kola.
0: Inko, minko, milawa kwa kentulo ufamba kwa ati.
1: Kanuma, kanuma bo, jamin, nkesi.
0: Komo sneni.

0: emissor provincial de Gaza.
1: A tikwini nkwalo ka 7 horas kutani tani ku tsimbisa nkarhi wa ku va ya Antena Nacional wa Radio Mozambique laha nga ta ku fikisela marungula ya tiko ni misava ku swivela vufungiseri swinene.

0: xa kinginza xirhami ka maputsu. Ka Gaza, awuxeni.
1: Avuxeni, avuxeni xilatani. Hi nga mi kumi kona ke hi nghena ka mpfhukeni. A hi swi tivi kumbe a fika khwatsi.
0: Hi mi twa khwatsi khwatsi mi tlhamele stereofoniya wa munene hi ndlela ya ntsako swi komba ku va maxele ma le manene ka Gaza.
1: Hakunene ri hi xele khwatsi. Ku na xa ku biha xikulu xikhaliwaka handle ka pheho ni xirhami ntsena hikuva matlhelo hinkwawo ma bika tano hambileswi ke ku hungeke swimoyana switsongo. Vayingiseri lava ke va koteke ku va hi pfuxelana na vona va bika yinene ya tsakisa hi ta rindzela ku twa ya halani.
0: Kanmamb, ka maputsu hi ta va hi kumekile ka nongonoko wa ku losela vayingiseri ni ku tiva vuxa bya vona hi ndlela ya ndzava ya miganga lomu hi kumeke leswaku ntalo wa vayingiseri va hina ntalo wa miganga leyi vumbaka xifundzankulu Maputo hi le mirunguleke avuxa hi tindlela byinene lana va soleke ntsena a xirhami kambe hi ntalo wa vona vayingiseri va rungule ku va i le vatomi hi nga tivi a tshamele a yi nyembana
2: hi byona yi sina hiwuleli leswaku yi nyambana ku zwalangi ya ku biha gicile khwatsi xisela hi ku tsena xirhami a xi hahambiwi xikhati xa kona xi sela hi ku tsena ku hi tivisa ku hi tilunghisela kasi bya byi kota ku hi nghena ka bolo hi tindlela tinene
0: Gaza
1: hina haleni hi se amukela varhambiwa va hina hi tivi kumbe i nyambani va kondelaka xitshamelo muni kumbe Maputo makwakwa
0: ya ya mahlweni hi ku vhuma ngoma ya va ka rindzelana hi le ka ku rindzela tanihi makholwa kambe ha tshemba leswaku ku fambeni ka mimpfhuka mitaka hi nga ha tshuka hi ve ni njombo ya ku yamukela a murhambiwa kumbe varhambiwa ku tipatsa na hina ka mintirho ya radio Mosambiki
2: Bongele a varhambiwa va radio Mosambiki nyambana ku na ku utisa va hina kulori va tshama vhiki ni vhiki na va nga celwi na va nga lovi ku ni mingi va kona laha mun'we hi khari ya ku teka muti wa ta tinguva Benildo Gwambi a pangalatana laha ni khari ya muti wa ta wulumukeli ka swimosi swa ntumbunuku ENCD hi Maurice Finios va chikela xitichini xikhati xa havumela ha va hendleleta ka n'wina

0: va mafambe ya le hambini matshamela tikweni, hikuva ke swi vhumbavhumbaka ku fika ka El Nino. El Nino i matshamela ya nkama, matshamela ya nguva lawa ma endlaka kumbe ma vangaka ku va matshamela ya nkarhi ma nga ri ka lawa ya xihena, ma tolovelaka ku va mali ni matshamela ni maendlela ku va ku bindzuriwa khwatsi. El Nino wa vanga leswaku ku ri ni mpfula hi ku tlula mpimo. El Nino wa vanga leswaku moya wu baku wu va wa ku hisa, kutani ku susa kumbe wu susa ndzongo wu jikisa mpfula ku va ni xihala a tikweni. Leswo vumbani bya matshamela nkama byi vika ku vakeka nguva leya ta vurimi ku ta tshuka ku hlomela El Nino lweyo a dzongeni ka tiko hambini tiko hinkwalo. Mukhuva lowu bulo ra hina ri ta bula ndleleni ya ku diva ni ku lava a tindlela ta vuvhikeli bya ku va El Nino lweyi a nga onheteli bindzu, a nga onheteli vutomi, a nga endli leswaku ku va ni ku karhateka ka vana tiko ingi hi loko ku endleka minkarhini leyi ku nga ni a timhangu ta ntumbuluko. Hikuva ke varhambiwa va nga se na fika ka tindhawu kumbe miso provincial de Gaza hambini le Maputo, yi ta sungulela kwalaha hi Nyambani. Bava Fenios wa Institut National de Gestion de Disastres yi nga va tano loko yi phazamelike yi ta seketeriwa laha, a hi lava ku tiva hi wahi ke mavhumbavhumbatalela ya matshamela lawa ku pimisiwa leswaku kumbe ku voniwa leswaku El Nino lweyi a nga va wa matshamela munhu kusukela rini ku ya fika nkarhi muni xana.
1: A mi ta veka xivutiso lexo mavonela ka murhambi wa Inam.
0: Bava Benildu Gwambi. Bava Benildu Gwambi, avuxeni and loss.
2: Ichili vayingiseti va Radio Mozambique, ichili Nyambani. Talvez sangula hi kula bya ku sangula hi ku cancer.
0: I kombela rivalelo likulukumba swinene kambe nkulukumba Benildu Gwambi mutwela a nkoveni ngopfu swinene
3: mikama
0: a hi ta kombela ntirhisano wa ku va a tlakuxiwa kasi ku va ta kumeka kumbe i nkhuhle u nga kule kumbe tikoropita ti nga
3: yakombela ku u wotisisa hikuva ndzi a ndzi zangi hi ku yi ndendela khwatsi leswi nga wotisa
0: inkomu. Xivutiso xa hina hi lexi ina haleni ezambilinyana ku tiva a ku byela muyingiseri matshamela ya ku El Nino yi nga va yini i swi ni risima laha ku va hi sungula hi u tiva swa nga TV ya Inam Institut National wa ku vonelela a matshamelo ya nkama. El Nino lweyi i nxini, i nguva, i moya, i nxini ntshimatshima?
3: Sibongile, ta sangula hi ku vula bya ku El Nino lweyi i nguva o ndzi nga ku i moya lowu wu tisiwaka hi mimoya leyi yi sangulaka abimbini. Hi masiku ya nyamuntlha ndzi nga vula bya ku a El Nino lweyi a nga wa hetlele ne hi xilungu va nge fazi neutra. Ntawa El Nino lweyi wa hali ka fazi neutra masiku lama famba ku nyamuntlha a hi ka influence ya ne ya ka El Nino ne ka La Nina. U sangulile khwatsi hi ku vula ku a El Nino hi lweyi a wisaka mimoya ya ku hisa yi wisa a xihala hi La Nina hi lweyi a wisaka a timvula hi pfunisaka a timbewu ta hina lomu maxamba hambi hi ku va ni maxeyas ni byin'wana byi ma hisaka masiku ya laniya. Ndawu a El Nino lweyi a sungule ndzi ta ripitira ndziku a El Nino lweyi a sungulela se bimbini wu yisiwa seno ka hina

0: loko hi ni a influence ya mimoya leyi taka yi hela ka bimbini atesenung ka hina hi nga kona vongeli kani nzima yisile ndzi swi intenderisile kani
1: hikola bandlini loko swi nga leswona ke ha va kona makondzelo na makwakwa va ta kawuka a ku va hi kumile laha a ntlhamuxelo wa ku va i nga va yini El Nino kutani vava Benildo a hi tivisile leswaku El Nino loyi i nguva i moya i matshamela hi ku cinca ka matshamela ku ni tinguva wu ni nkarhi loyi ke ka tidyondzo ta n'wina ka vuxopaxopi bya n'wina a tsaliweke a kambeliweke leswaku minkarhi wo tani a ta tshuka a fika kumbe swi kona leswi swi humelelaka hi nguva leyi swi nga swi kombisa ku ta tshuka ku va na El Nino kumbe La Niña.
0: A mavonelo lawa hi ma vona lomu ka michini ya hina di 3 in 3 months hi maha verification ya tinguva leti ta El Nino o La Niña. Leswi hi vonisisile swa ku a El Nino loyi a ta sungula nos próximos meses pelo menos lomu ka ma meses de setembro e ta kuni komissão leyi to tshama yi hengeletana para ku yi endla a visualização ya sistema leyi ya El Nino para ku swi vona bya ku va ta nyikelisa ku yini a information leyi kumbe ku ta ve El Nino o La Niña ka nguva leyi ya timpfula yi taka fase 2026-2027 talvez resumidamente ni nga hlaya swa ku di inkama ni nkama ko swa ku hambi ka xitudio lomu ka michini ya hina para ku vona swa ku hi yihi fazi yi nga ka yona kumbe yi La Niña o El Nino
1: kani mambo nyan'waka 2026 lweyi ku rindzeliwa tinguva leto ta ndzhati o hi ku vona ka iname swi nga va a nga va fika hi mukhuva muni El Nino loyi vula loko a ku ri mati a hi ta ku
0: hapfula leyi
1: ku ta tshuka ku na a ku ya fika mamilimitri ya ku karhi El Nino loyi vukarhi byakwe a nga va a hungisa kwini a nga sukela kwini a ya gama kwini ka swifundza leswi a swinharhu
2: phenda cotiso
1: hi lava ku tiva swa ku i nga va wihi ntamu wa El Nino nyan'waka ka nguva leya vurimi ya 2026 hi ku vona ka n'wina byi ta va byi hi vukarhi lebyi a nga tshukaka a tirha ha byona a nga hisa ku ya fika kwihi a nga wona ku ya fika kwihi
0: na cancer ni nga vala leswaku a fazi leyi ya lembe lebyi za 2026 hi nyimela ku ama previsão hi laya ku ta hi ta vona a La Niña hi to sungula a mameji lama taka ate pelo menos primeira fase ya nguva ya timpfula ku nga mameji ya janeiro hi nyimela El Niño leyi yi to wisa a xihala ni ku hisa a ni nge hlayi swoswi a matemperatura lomu ma ta gamelaka kona porque i a fazi leyo ya ha ta voniwa hi nkama hi lava vonisisaka swona a tinguva leti ta El Nino swoswi ni nga hlaya swa ku a fazi leyi taka yi nyimeliwaka yi kombekisiwaka lomu ka ma ka michini ya hina yi kombekisa swa ku hi ta ve lomu ka El Nino ku nga a fazi ya ku tisa xihala ni ku hisa talvez ni vuya ni ta hlaya swa ku a fazi leyi ya El Nino a swi dyi ku hlaya swa ku ti nge ti ve kona timpfula ti vete kona hi nkama wa kona mas ku ta dependera hi mafaturis ya ndhawu ni ndhawu hambileswi ku nga ku ta ve El Nino ku nga leswi swi voniwaka hi michini a timpfula ti tave kona ma xi ti nge tive ta ntoloveto ku tave leti ta hansi ka ntoloveto ni khensile
1: akuva hi basisa kutani nyan'waka ku sukela ka tin'hweti leti taka ta agosto hi rindzela la ninya tava tani ka tin'hweti leti taka kusukela ka n'hweti leyi taka ku ya fika ku hela ka 2026 loyi hi mu rindzelaka dzongeni ka tiko i la ninya wa ku va a wisa timpfula swi tava tano hi ta va hi swi kumisi xitano
0: ina ku ta ve el ninyo loyo kalisa timpfula hi leswi nga hlaya
1: khani mambo swinene u hi bongile ngopfu ka ku nyikela ka marito lawa ke ka Mlungzana Gwambi wa Institut National xa ku vonelela ta matshamele ya nkama haleno studio vana kulori hi amukelele TV ya hina ke mpela ya ku huma amutini wa ta vurimi xiyimo xa xifundzankulu Gaza kutani tlhelo ra ta vurimi ndzeni ka mfumo wa xifundzankulu Gaza loko ke hi ta nyika nkuhla ta tivula hikuva fitla munhu hi mpondo ra durha kambe sweswi hi ta gijima ka Mlumzana Fenios laha ya a inyampana yi tivi kumbe Maputo ta va hi amukelile a murhambi wa ku ta fika laha
2: ka Maputo hi yangula na hi vula leswaku hi amukele Mlumzana Gabriel Shambo wa Direção Provincial da Agricultura hi va na hi ri na yena haleno ni nkongometo wa ku va a tipatsa ka mabulu lawa ma tameriwaka hi switichi swa Maputo Gaza na Inyembana kani mambo
1: swinene hi ndlela leyo hi ku va kempela hi nga ndleleni a hi ta va nyika nkarhi varhambiwa va hina le mahlweni leyi loko hi ta va hi jikisa bulu kasi ku nyikela vatirikulori na Set na Vincent loko hi ta fika mpela ka 7:35 ta lawula vatirikulori ku va va hlengela ka bulu leri ku ya fika laha ya hi nga ta amukela kona tinqunga sweswi hi ta bula na Nkulukumba Fenios osi matshamela ma vula leswaku tanihi ku vula ka Nkulukumba matshamela ma vula leswaku i El Niño loyi a nga ta tshukaka a hlasela hi mikhuva ya ku va timpfula ti fambela hansi n'wina xi hava kumbe rhavi ra n'wina ra ta vurimi ri pimise a mibyalo muni ka vuhlavu muni ka nguva leyi ya vurimi
3: agitheni a ku sangula ndzalo setela vayingiseti va lomu Nyambani Gaza ni le ka Maputo ndzi ta vula leswaku hina kota enjede kota hi tivaku i ku poni leyi wonelelaku hi swimosi swa ntumbunuku hina kota ku poni a hi tirhi hoje hi tirha ni tikhari leti ti nga ti vula vyeswi va ku ta hi le ka metrologia hambi lava va ku vonelela hi ta mati nga vulavula hi Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos Agricultura ni man'wani marhavi lava ma lombaku mfumo ma xi tambe hambi lava ka lava nga lumbi mimfumo va nga vanghana va hina hi vula hi vaparseri kasi ku ve hi hlamula vyokhe a vimusi levi byi tolelaku ku hi afetara lomu ka provhinsi ya hina ya Inyambani ja hikwalaha ka maprojection lawa kutani ma prevision lawa ma wuliweku a ku ma ta dzuka ma afetara a provhinsi ya hina ya Nyambani kutani zona sul yokhe hi na nkota NGD ha ti longisela malungheno ya ku ve hi ta swi kota ku hlamula o kutani hi londzota mitirho yo karhi maringana ya ku a swi karhato levi kutani makonsekwensi lawa ya El Nino ma nga afetari ngopfu a bindzulo wa hina wa lomu masin'wini na so ka tlhelo ga mati ni ka yin'wani mitirho leyi yi tsangalangeneko kota bya ku sangula hi vimahaku hi kona ku sangula ku divulgara kutani ku paluxa mahungu lawa tikhari leti ta metrologia ja ti hi nyikile ku wona a travers ya vona varimi va hina va nga kona ka wokhe madistritu hi na ni tikomitelo ka Gestion de Risques Hídricos tambe hi tona leti ti vhunetelaka ku paluxa mahungu lawa ma xitambe hi na vona varimi a mifumo ya ma district yoke na yona yi kona kwa mukadiri wa loya ku u palusha a ma prevision la kasi ku ve zvinga ve zvili zvachi zvya ku ta zvita vajuma kota zviti vako hailo mukango va chirame ati vula akanguva leyi hundzuleke ti nile nyana zva uchikwana muprovinsi ya Nyembani man'wani man'wani mandhawu a ndzongo wa ha woneka yena ku tsongwana mavhiki lama hundzuleku yimisile nyana vula lomu ja hi mahaleyo kasi ku ku a varimi va hina va nga mahe va nga tshami na vahiri la xadu ngopfu ku ha a ndzongo wu ve kona hi maprovinsi lama wuliwaku hi va hinami vula leswaku kutani kusukela kwalomu ka 20 ta majuli agosto a xikarhati leyi xa elinini hi kama xito sungula xa ku woneka xa yingi mitirho leyi hi mahaka a xa ku sangula hi kona ku tlhamusela a mifumo ya madistrict kasi ku ve yi tipreparara maringani ya ku yi ta hanya ni xikarhato lexi hi xi rindzelaku hi ta xivona ka tihweti leti ti landzelaka
1: karimam swinene kumba finyasi wa ENGD lexi yi nga khoma hikuva ka ku karhi ku landziwa ntirho wa ku fikisa hi ntshimatshima a marungula lawa ka mifumo ni matlhelo hinkwawo ma nga tshukaka ma khomiwa hi El Nino lweyi leswaku ku ta lunghiseliwa a ku vhikela hi ta gijima hi yalaya a ka matsolo laha ku nga na murhambiwa wa hina wa ku huma a dirisa provincial d'agricultura a mulosa nkulukumba kombela ku va ke a losa vayingiseri ni ku tivula
4: avuxeni vayingiseti va radio Mosambique mina hi mina Gabriel Shambo ni ta hi ndzawulo ya vurimi hi xifundzankulu Maputo
1: mamo swinene nkulukumba Shambo laha hi nga tala ku tiva kona ka n'wina xivutiso lexi a hi xiyisile hi mphazamu leyi endlele yi Nyembani kambe xikongoma Maputo ka bindzu la n'wina la nyan'waka mi tivekisele ku bindzula njhani mi tivekise ku bindzula ka uhlavi bya ku ya fika kwini
4: hina hi ndzawulo ya vurimi hi tshama sempre na hi tilulamisile ku ve ni hi kota ku ve ni hi bindzula a leswi swi nga swi kotaka ku ve ni swi dlisa a xitshungu hi matshamela ya hina hi bindzula mavele timanga ni swin'wana leswi swa nguva leyi ya mananga na ku nawu hi tlhelo la nguva ya wuxika hi ni a ku ve ni hi bindzula a mahortikula hi nga vula a masalada ni swin'wana leswi swi fanekelaka ku ve ni swi pfuna a xitshungu ni ku ve ni swi kota ku ve ni swi xavisiwa
1: hakunene ka maendlela lawa hiyihi ndlela yi vekisiweke leswaku ka bindzu leri mi le alakanyaka leti ku nga va ni tindlela ta ku vhikela hiyihi ndlela yi vekisiweke ku va bindzu leri ri nga ngheneliwi kumbe ri nga tlheleli ndzhaku
4: hi leswi hi tivaka swona hi ku ve ni ku haxiwa hi Institute National de Meteorologia swa ku a tihweti leti landzaka hi ta tshuka hi ve ni a wu kaleliwa ka timpfula hambi hi ku ve ni a mahisela ma ve henhla ku tlula leswi hi swimiselaka swona hina hi tlhelo la vurimi hi tivekisela ku ve ni hi haxa ka varimi va hina a ku ve ni va tivhikelela mayelana ni minkarhi leyi taka ya wu karhata ni nga vula hi ku ve ni hi vekisa ku ve ni vona va kota ku ve ni va bindzula na va tirhisa timbewu leti ti fambelelaka ni xikarhato lexi xa El Nino ni nga vula hi timbewu leti ta ku a loko hi ti veka la misaveni hi nkarhi wutsongo ti kota ku ve ni ti ve ni a bindzu leri hi li navelaka kambe na ku nawu ti kota ku ve ni ti ti vhikela ka ku hisa ka misava leswi swi fambelelaka ni El Nino ni nga vula swa ku hi marito matsongo hi tivekisela swa ku hi tirhisa timbewu leti ta tinene ta ku fambelana ni nguva na ku nawu hi kota ku ve ni hi vekisa a mati lawa ma nga ta pfuna ku ve ni hi kota ku cambalata a swibewu swa hina leswi hi nga ta swi gwala.
1: Kanimamu swinene set na 35 minutes laha hi tshembisile ku va ka hi nyisela vatirhikulori kambe ha ta ya mahlweni hikuva hi amukelelana a ni tivi ya ku ta mutini wa kasi rive ra ta vubindzuri ra vurimi a xifundzankulu Gaza nkulukumba avuxeni mikrofoni nkuhlewulu mimani mi sukela kwihi?
5: Hey, ha pfuxela lixile mina Faustin Chuma ni huma ndzawulo ya vurimi ka Gaza pfuxela vanakulori va Radio Mosambiki Nyambane Maputo hi pfuxela ni vayingiseti va hina lava va nga mpfukini ku yingisa
1: Karimamu swinene ku vutisa ka hina ke laha kulu ku tiva swa ku nguva leyi ya vurimi 2026-2027 tanelana hi tlhengelaka ka bolo leri hileswaku yi ta tshuka yi ngheneriwa hi xigevenga lexi El Nino n'wina laha xifundzankulu Gaza a mi tivekiselile kumbe mi alakanya ku mi ta bindzula kwihi mi ta bindzula ku ya fika mpimo muni?
5: Karimamu ku la ka n'wina swoswo mungo hi ta dumeliwa kunene hi ku hisa hi El Nino leswi swi kombisaka swa ku a timpfula ti tata hi mukhuva wa ku hambana ni lowu hi fanelaka ku yimela wona hi ku ehleketa ka hina hi na plani ya ku rima ntsengo wa henhla ka 600,000 hectares na yimela ku bindzula ku fika ka ma 2,600,000 toneladas ka ntshovelo wa timbewu ta ku hambanahambana hi leswi hi pimisaka ku swi nga tshuka swi hi pfuna mayelano ni previsão ya leswi hi mpfula yi nga ta wisaka swona.
1: Varimi lava va bindzulaka di va xifundzankulu Gaza ntalo va xindyangu kutani nga mamani na bava laha kaya va pakatsaka xikomu ni vatsongwana va bindzulela ku dya hakunene yihi ndlela laha mi yi kumaka ku seketela leswaku El Nino lweyi xigevenga lexi loko xi ta fika hikuva xi tiviwaka swa ku xi ta fika kunene loko xi ta fika xigevenga lexi xi nga woni xi nga hlaseri kasi ku va ndlala yi nga onheteli laha xifundzankulu Gaza?
5: Hi ku ya hi ntsengo wa varimi va hina hi ta vula ku statistika xi vula swa ku acima de 80% do setor familiar e vanhu lava va nga mais suscetível va nga ka risku lekulu ku sa va yimela ntsengo wa ku tala ka vona va yimela mpfula kambe hi ku ya hi masiku ma hundzeke loko swilo swi tshamisi leswi hi ku pfuxetiwa ku a previsão meteorológica hi haxiwa swinene xa ku sangula lexi xa vumbirhi i ku hi va kucha ku va tirhisa timbewu leti ti nga hantlisaka ti wupfa loko se ku sungula a mpfula yo leyi yitsongo yi nga ta va yi ri kona ku laka timbewu ta ku hantlisa ku wupfa ndzhaku ka ku hi va byela swa ku leka timbewu ta ku hantlisa ku fe ku sampfula yi ta vuya ku koma swinene hi tlhela hi va kucha ku ku na timbewu leti tiyiselaka ni lami loko ku hisa xa vunharhu i ku va khumbuza swa ku loko ku tsandzile swilo hinkwaswo leswi tengi va tsutsumela mikoveni lomu ku nga ni mati va kuma ku ya rimela kona. Xin'wanyana futhi hi kucaka hileswaku lava nga ni motobomba lava nga ni kusuhi ni mimfula ya mati a ku londzeliwe swinene tindhawu leti hinkwato lawa ma mesaji lawa ma sungulaka ku vuliwa mayelano ni va tekniki va hina va extensionista lava nga kona emugangeni ya vona i ntirho lowu tirhekaka kunene hina ku rima ka hina hi rima loko mpfula yi ri kona loko yi nga ri kona mpfula swilo swi ta tsondzoma hi leswi vulaka swona ntawu xin'wanyana futhi hi vulaka swona leswi va nga ta kotaka ku tshovela va nga xavisi hinkwaswo a va tivi ku hlayisa leswaku nkarhi wa ku pfumaleka mpfula hi swi tivi swa ku ta mpimo muni va ta kota ku vadla va ta gon'wela loko se talvexi nkarhi wun'wanyana mpfula yi le kusweni ku vuya sonjimesaje ma mesaje lawa hi swi va va fikiselaka hi ndlela ya leswi previsao yi nga hi xiswona
1: kamam swinene kulukumba Faustino Nchumu wa lahaya ka mintirho ya ta vurimi a xifundzankulu kaza nomo lowu hi ta sukela hi Nyambani hikuva yena nga hi sekelekisa laha leswaku kempela a khoma bulu a veka swivutiso ni varhambiwa va hina va mune kusukela hi provincial di Nyambani hundza hi laha provincial di Gaza ni le Maputo hi ndzhaku ta landzela ke hi provincial di Maputo na yena a veka a swivutiso ku bulisana ni varhambiwa va hina
6: bongele na kulori loko hi nyikile bolo ha tiva leswaku hi ni titlhari ta mimiti yimbirhi leyi yi tirhaku a ntirho lowu wa ku tlharihisa loko ku maheka a swimusi bya ntumbunuko ni ku cincacinca ka tinguva hi vulavula hi NGD ni muti wa ta tinguva ku nga hinami kota mu hi lawulileko hi ta wutisa hambuni murhambiwa wa ku lumba mintirho ya ta wurimi wa ka Gaza xungetano hi matshamela lawa ya nguva ma tivekaku hi El Nino na hi ta sangulaku hi murhambiwa gari ya mintirho ya ta tinguva Benildo Gwambe ba Benildo i tirho muni kota n'wina mipopolaku hi michini ya n'wina mu vona matshamela ya tinguva i tirho muni wo tlharihisana wu mahiwaku aka marhavi wokhe ngopfungopfu hi ku tirhisana ni ta wurimi ndzimeni ya ku va byi tiva ku zwini leswi va faneleku a ku maha xungetano hi ta tinguva na byi tivakaku swa ku n'wina hi n'wina mu byi tsumbulaku ni ku tlharihisa kasi na vona va fambisa tindlela tin'wana
0: swivongile swi la kula leswaku hina kumu lava va wonisaku a mintirho leyi ya tinguva hi wontlhe masiku haxisa mintirho leyi ya hina ya metodologia talvez ndzi nga ya kombela a vanhu vonke lava tirhisaka mintirho leyi ya metodologia ku nga lava rimi principalmente ku nga vona lava tirhisaka mintirho leyi para ku rima para ku va ya va kontrolara mintirho leyi hina kumu lava va tirhaka na metodologia hi haxisa mintirho siku ni siku kuni mintirho leyi hi vitanaka maprevisão boletim meteorológico para agricultura né hi elaboraku maprevisão la wonke ma final do mês hi haxisa mintirho leyi para ka macomunidades principalmente lava va tirhisanaka ni urimi hi ni maprevisão man'wani hi ma vitanaka hi previsão de 4 dias então hi tirhisa leswi hi haxisa mintirho ya hina hi matshamelo lawa ya siku ni siku ni previsão ya ma 4 dias ni previsão climática para agricultura então hi haxisa mintirho leyi para ka macomunidades grupos de WhatsApp hambi ma Facebook para ku vonke lava tirhisaka mintirho leyi va kota ku swi tiva para va kota ku programara a maatividade ya wona siku ni siku
6: hi bongile hi na bava Maurício Finios lomu xitichini xa Radio Mosambiki a nga wa muti wa ku lumukela hi swimusi swa ntumbunuko kutani hi tinghozi ba Maurício na inami yi tivisileku yi tivisaku n'wina kota NGD hi ku tirhisana ni tikomiti ta miganga tindlela muni muti maha ku ta ku fela ku va tilumukela hikuva rimi na vona vo tilumukela loko va xitiva xihala lexi ku tsika varimi vafuyi na vona loko ku pimiwa leswaku byi patsa ni xihala ku mati makala tingela muni mu titirhisaku ta ku fela ku tlharihisa ni ku fela ku komba a mahanyela ndzeni ka lesini leyi la El Nino a patsisaku ni xihala.
3: Ndzi bongile kota ndzi nga wulile ku sanguleni hina kota injid a hi tirhi hoxe a ni vhele kutani a provincia hina ni committee leyi waku ku i centro operativo de emergencia leyi yi rhangeliwaku hi va sua excelência secretário de estado na a landzeliwaku hi governador wa provincia makona lomo a ma kutani a tikoponi tokhe leti lumbaku mfumo hi lomo a mivileletelo ku tala ka byona byi humaku kona byi guma vhiya vhiya paluxiwa ka miganga kutani ka wokmandau lomo a xikarhatu lexi xi to kongoma kona kota ulle ku kolega Gwambe a maprevisão lava mata ve ma atualizar o ka choki chikhati lexi hina hi mahaku vhevi ku hi tlharisa a tisetori leti toke hi nga tihula la nao so agricultura a ma obras públicas na wonawo teke mati longisela nguvunguvu yiseni ka ku wone lela ka ta mati a ku nga na va pimisa levi a ku rehabilitara a visima bya mati a marepresa kota hi vitivaku a El Nino yi fambelana ni ku ve a tivhula tikala hikwalaho a mati ma ta kala na so ya kunu maxitambe ya ku londzotisa a mintirho ya vurimi yi nyingi mintirho leyi yi fanelaku ku yima hiwa setori ni setori ndzi nga ta wutetela yokhe laha ka ni levi a masetori ya tshimatshima yi faneleke ku reforsara ngopfu mintirho ya hina i agriculture i maobras públicas hambo hi tawu hi mintirho ya wudaho kasi ku ve na vona va ti preparara maringano ya ku ve va hlamula a xikarhatu lexi kota vhi tivaku loko a mati makala manyingi mabaju laya ku podi hi makuma ja vonaku musetori teke va ti preparara a vanghana va hina va ku burisana ku nga mapresent ku burisana na vona va rhambiwa kasi ku ve vanghana va ku yini va ti preparara hina kota provincia makona makungu lawa moto mahiwa hi masiku lama landzelaku hi vulaku ku i plan de ação para fazer face à situação de El Nino. Makungu lawa ya ku ma ta xaxametela yokhe mintirho leyi hina kota mfumo wa provincia hi ni vanghana va hina hi to mamaha kasi ku ve a xikarhati leti xi nga ti xi ta hlupha ngopfu ka vahanyitiko va lomu Nyambani.
6: Kambe a byi radwana ha tiva leswaku a tikomiti letiyani ta lomu ka miganga xin'we ka swibiha va byi tirhisaka byi radwana a wulawuli lahi wu paluxi gima hi waku hi nami xikhati xin'wana byi ta hi lomu ka maradio communitaria masima ma ku va nyika byi radwana lava tikomiti va tlharihisaka lomu migangeni
3: ha vasima ma ku va nyika tikomiti hi nga vula leswaku a ni da professor Dinyambani hina ni ntsengo wa ku ringana a 190 wa tikomite a tikomite leti tokhe ti na ni materiyali lawa va fanelaku ku ma tirhisa ndzeni ka materiyali lawa ma kona maradio ma kona tambe matelefoni kota hi vitivaku ka ximanje a mahungu ti nyingi tindlela leti ti tirhisiwaku kasi ku ve ma chikela siniyani ka komunidadi ya hina va kombanyara travexi ka wona maradio maxitambe hambo ma brigade movha ya ss ma ta mobilizariwa kasi ku ve ma reforsara a mahungu lawa a maradio communitaria ka wokhe madistrict lawa ma nga kona a ka varimi hi nga wuli ka vona a mimfumo ya miganga vokhe lava va ta tirhisiwa kasi ku ve a mahungu lawa ma chikela anxi ya ku a xikarhatu lexi xi hi chikelela
6: hi ta ya ka murhambiwa wa ka Gaza wa ku ta ya ka mitirho ya ta vurimi. U lawulile hi timbewu leti ti hlawuliwaka ku byaliwa hikwalaha ka Chihala, hikwalaha ka ku pfumaleka ka tivula. Timbewu muni leti sihalalaka ka Chihala? Mu va hlohlotelaka varimi ku va va fambisa ngopfungopfu wu byali ka tona.
5: Kalimambu swinene. Hi mayelana ya timbewu ta ku tiyisela a mumu, ta vula swa ku ni vulavulile hi matlhelo mambirhi. Hi vulavulile hi timbewu ta ku tiyisela a mumu swi yelanaka na mitsumbula ni matshimbo. Na timbewu ta ku fana na mapira na mameshowera ta ni rivalela ni maxalani mazomeni jeo sin como se diz hi lerimi la hina la Xichangana. Maji ka swona hinkwaswo ku ni mavele lama hantlisaka mawupfa. Leswo swi e uma strategia a ma tiyiseli ka ni ta swi vulisa ku yini, a ma tiyiseli ka Xihala. Maji wona ma hantla ma process ya wona ya ku kula ni ku tshoveliwa hi nkarhi wa ku hantlisa. Tin'wanyana timbewu ta ku tiyisela hi vulavula hi timbaweni, timanga. Timbewu leti ti tolovelaka ku a ti vileli ngopfu mumu ku fana ni timbewu teto tala. Kambe phakati ka timbewu to tiya ku ni mavariedade varimi tiko van'wanyana va ma tirhisaka, i nga leti va hanyaka hi tona malembe ya ku tala. Loko hi vulavula hi timbewu ta ta vulisa ku yini, hi swi dyondza hi Xiputukezi, se la ku swi vuyisela ka Xichangana swa hi hlupha swinene. Loko hi vulavula hi timbewu ta Melorado ta ku yantswisiwa khani mambu swinene leti ti xavisiwaka, hi ku ya hi ku vilela ka ku byala tona ti vilela hi ntamu swinene, ti vilela mati, ti vilela dubu, a ti tiyiseli ngopfu. Ntamu timbewu ta leti ti taka ti tirhisiwa mugangeni ti tolovela ti li tona ti tiyiselaka ngopfu. Ni vula leswi a ho tlhelela ndzhaku, kambe ha swi tiva ku loko hi fika ka nkarhi wa ku fana ni lowu wa mamudansa xiklimatika xi tona strategia devi ser usada para ku minimizara marixku. Ndhawu ni ta vulavula hi mukhuva lowu, maxe ku basisa mhaka timbewu ti tiyiselaka a ku hisa. Hi vulavula hi mitsumbula, hi vulavula hi matshimbo, hi vulavula hi mapira ni meshowera. Ntawu hi leswi ngopfungopfu hi va ku chaka ku tenge va swi landzelela ngopfu. Maxi ni timbewu leti ti hantlisaka ku pfa leswaku hambiloko yi nyika kutsongo mpfula ti hantla ti tshoveliwa. Khani mambu swinene.
6: Bongele hi ta tlhelisa gezo ka n'wina inakulori.
1: Kana mambu swinene ku tlhelisa ka rito kempela hi kha khanyisa kambe rito ri hundza ri lahaya a Emissor Provincial de Maputo. José Ariel Makwakwa ni murhambiwa wa hina ke nkulukumba chambo ya mitirho ta vurimi lahaya Maputo, kambe a ta fambisa bulo ni varhambiwa va hina va mune laha nga ta kota kona ku va kempela hi ta pfula mukhandlu va yingiseri ku va va hlengela.
2: Kani mambu hi tlangela akuva hi nyikiwa nkarhi ni loselaka varhambiwa va hina hi hinkwavo va kumekaka ka switichi swa Radio Mozambique ka Maputo, ka Gaza ni le Nyembane. Hi ta tshima kutsongwani la ka Maputo na munumuzana Gabriel Shamb wa xihubyana xa hanyalaka ta vurimi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Munumuzana Shambu, ku vulavuliwa hi ku tshuka tiko li nga hlangameziwa hi xiwomiso kumbe xihala, xiyenge lexi hanyelaka ta vurimi xi endla yini hi ku kongoma a ku lumukela matshamelo lawa ka varimi?
4: Hina hi tlhelo la ndzawulo ya vurimi hi nga vula swa ku ku fana leswi anakulori wa le ka Gaza nga swi vula a tindlela ta ku ve ni hi kota ku ve ni hi hundza xihalakanyo lexi i ku ve ni hi hlohlotela a varimi a ku ve ni va tirhisa timbewu leti ta ti nga ni matshamela ya ku hantla ti wupfa. Ha ma tiva swa ku hi tlhelo la provhinsi ya la ka Maputsu a wu tala ka varimi ku tala ka a matshamela hina hi laha ku ve ni hi kota ku ve ni hi bindzula hi ku cambalata hi nga vula swa ku hi tirhisa ngopfungopfu marigadiyo kambe na ku nawu a byalo leyi ya malanga na yo nawu hayi ma ni nga vula hi mavele timbaweni ni vula hi a mtsumbula ni swin'wana leswi swi nga ka swi nga vileli a mati hi matshamela swona ha bindzula kambe hina hi hlohlotela ku ve ni a varimi va hina va tirhisa amazona lawa ku nga ni a mati ku ve ni va kota hi xihatla va kota ku ve ni va ve ni a bindzula vona hi ni tindlela tinyingi hi tlhelo la ENGD ku ve ni ku pfula ka ma-reservatory xikavado ni nga vula ku hi pfule amaqhivi ku ve ni hi kota ku ve ni hi vekisa a mati laha hi tivaka hi ko hi ve ni a timpfula ta tikulu a n'hweti ya janeiro ku fevhereiro laha ku nga kota ku ve ni a ma-reservatory lawo maqhivi hinkwawo lawo ma kota ku ve ni ma vekisa mati ma yamukela mati hi na wona mati nkama lowu kambe hi ku ve ni tiva swa ku hi ya ka nguva leyi nga ta ve ni a mpfula wa ku ve ni ku kala timpfula hi hlohlotela ku ve ni a varimi va hina va kota ku ve ni va londzovota a mati lawa ma nga kota ku ve ni ma yamukeliwa hi nkameni lowu a timpfula ti nga wa hi ni ku ve ni na kona wu hi tlhelo la wufuyi hi hlohlotela a ku ve ni

0: atshemba hi ta va ni xikarhato laha xithikamezo xitsongo ka mintirho leyi ke kusukela hi mso provincial de Maputo.
1: A El Niño lweyi a nga ta tshuka a hi fikela a hi nghenela.
2: Kanmamp, ni ta kongoma ka Gaza ni ya vulavula ni murhambiwa wa hina yelano ni matshamele lawa hi nga tshukaka hi kotlana na wona hikwalaho ka ku pfumaleka ka timpfula kumbe tingani hi ndlela leyi hi toloveleka ha yona. Hi xihi xibaxopiso lexi hi xi endlelaka avarimi kumbe ku kombisana na vona loko hi ku endlaka a ku va loko ku pfumaleka mati va kota ku ya mahlweni hi ku bindzula? Lexile.
3: Kanimambo. Ya a xivutiso hi xona, kambe hina tani varimi ya va ndzawulo ya vurimi ni vulele ni ku ku na ntsengo wa vanhu lava va hanyaka hi ku rima ka ku nyimela mpfula, ku ni vanhu lava va rimaka na va tirhisa ku cambalata mati. Hi na mikova leyi tolovelaka ku mati malikona hi ku ya hi malembe ndzhaku hi hlohlotela vanhu ku leswi inami abasopisaka kumbe a previsão li kombisaka ku tsondzoma masiku lamataka va fanele ku va tirhisa a mikova leyi va tirhisa kwanti ku a medida hiyaka ka previsão hi nga ta yimelaka ku mpfula yi ta fambisa ku yini na epoka xovoza ku ta va na previsão leyi nga ta kombisaka ku a mpfula yi tanisa ku yini. Hi mukhuva lowo a ku basupisa hinkwako loko ku ta ve na ku landzelana ni leswi hi nga ta fambisaka na swona mpfula. Maje sweswi hi ku ya hi leswi previsão yi nga hi xiswona i ku vulavula ku lembe leli a xirimu lexi xi taka a swilo swi ta tsondzoma. Hi ku tsondzoma ka swona hi fanela ku hi tirha minkoveni loko mpfula yi ngani. Loko yi nanyana ka kutsongo a hi londzoleni ndzongo hi ku hantlisa hi byala ni ku byala timbewu leti nga ta hantlaka tihupfu. Hi tlhela yin'wanyani lava nga ni swa ku cambalata i nkarhi wa ku swi lunghiseliwa ku para va kota ku cambalata. Kambe la ka ku cambalata ni ta vula nchumu yi nga dzafila lukulu. Hi huma ka outro desafio laha yi nga ve ni tindhambi letikulukumba hi tlhelo ti hi tiseli ndzongo ti hi tiseli mati ya ku tala kambe hi tlhelo yin'wanyani varimi va hina lava va nga kusuhi ni mpfula tindhawu tin'wanyani ti honekelele ntawu i nkarhi wa ku va tsutsumela tindhawu leti nga ta rimekaka va nga nyimeli kola ku nga honekela kona ntawu i ku tirhisa tindlela hinkwato ku va tlhariha ku va kuma tindhawu ta ku vevuka ku va koka mati va cambalata ntawu emazomeni xixto kambe hi kusuhi na vona hi kusuhi ni ku va tsundzuxa leswaku a xirimu xi taka ku ya hi titlhari ta ku xixima mikarhi yi ta tsondzoma va swi tiva va sungula ku swi tiva na ku heta mahlweni hi va byela ku va fanela ku va rima mikoveni va landza ndzongo va cambalata mati.
2: Kanimambo, ni ta tlhela ku tsongo ka maputsu matshamele ya ku kombisana ni varimi hi ma endla njhani tanihileswi hi nga tshuka hi tlhangana ni ku pfumaleka ka mati vo lava va cambalataka van'wana va yimelaka ku naka mpfula hina njhe hi ndzawulo yi hanyalaka ta vurimi xifundzankulu Maputo hi wihi ntirho lowo hi wu tamelaka ka xiyimo lexi?
1: Kanimambo, a ntirho lowu hi wu tamelaka hi wukulu swinene hi ku sangula ku la ku ve ni hi kota ku ve ni hi fikisa amaritu mailano ni matshamela ya nguva ka varimi va hina atindlela itinyingi hi tirhisa amaradio comunitaria lana swikotiwaka ku ve ni ku haxiwa amatshamela ya nkama swa ku hi tlhelo la urimi ku ta endleka yini ka masiku lama landzaku hi nga vula hi ku haxa amabulletin meteorologico ni ku ve ni haxa amarecommendations ni nga vulisa xileswo hi tlhelo ya ndzawulo ya urimi
2: a swileleto
1: swa ku hi ta ve ni ku kala ka timpfula kambe hi tlhelo la urimi i vutlhari muni leli fanele ku ve ni li endliwa a ku ve ni hi kota ku ve ni hi ve ni bindzu
2: hi
1: nga nyimi a ku bindzula de facto hi mhaka a xikarhato lexi hi nga ta ve na xona hi kota ku ve ni hi va gwela swa ku hi maendlela ya urimi ku lava ku ve ni ku gwaliwa so ni nga vula swa ku a mbewu leyi u nga na yona hinkwayo u nga yi gwali hinkwayo hi nkama wa wun'we ku lava ku ve ni u ma hi ku famba hi swigava hi tlhelo yin'wani ku ni ku vhikela ka mavakwe ni swidodwani a loko hisa hi nkarhi lowu swi nga tshuka swi humelela hi ntalo wa kona hambanahambana ka swibewu swi nga dlaya swibewu swa hina ku lava ku ve ni va ba andleve ku ve ni va kota ku ve ni va tivonelela hi ndlela leyo a swin'wani swi fambelana ni vafuyi ku lava ku ve ni bekisa a xikhafu ku ve ni a tihomu ta hina ti kota ku ve ni tikuma a ku ve ni tidya a nkameni wa ku karhata ni tindhawu leti ta ku ve ni ti kota ku ve ni ti ya ta phuza a mati
2: matshamelo ya hina yelano ni tindhawu ta ku phuza mati hi ndlela ya ku va tihomu ti nga ma pfumali loko hi tshuka hi kotlana ni xihomiso a nga va wahi hi tshamiseke kanjhani a xifundzankulu Maputo
1: a xifundzankulu Maputo ni nga vula swa ku ka swifundza magudi muwamba matutwini i nga tindhawu leti ti sofreraka ngopfu mayelana ni ku cinca ka tinguva ku ve ni ntirho u nga mahiwa ku ve ni hi kota ku ve ni hi yaka a tindhawu leti a tihomu ti kotaka ti nga ta fanela ku ve ni ti ya ta phuza ko mati a ti eneli tindhawu kambe ku ve ni ntirho lowu nga endliwa na tshemba swa ku ntsengo wukulu wa tihomu se ti ni matshamela ku ve ni ma phuza ko a mati
2: hi nge xaniseki hi ku pfumala tindhawu ta ku va tihomu ti phuzela ko mati
1: a xanisi u nge ti va kona hi ntalo lowu a hi wu vona malembe ndzhaku
2: hi swona se hi tlhelo la byanyi loko yo tshuka hi kotlana ni xihomiso matshamelo ya hina hi wani xana li ta va li lulamisiwile byanyi a ku va a tihomu ti nga xaniseki hi ku cuvuka mimpfhuka leyi ya ku tikisa hi nga tshukaka hi kotlana na yona
1: a va extensionista hi tlhela va district a mfanelo va nga na yona a ntirho lowu va nga na wona handle ka ku ve ni va pfuna varimi hi vutlhari la urimi i ku ve ni va va pfuna hi vutlhari ya ku ve ni va vekisa a gwanye mara ku ve ni a tihomu ti kota ku ve ni ti kuma a ku dya hi nkama wa xihomiso a ntirho lowu wa mahiwa siku ni siku a vafuyi va hina va swi tiva na konawo na va a va ha rindzeli ku ve ni va tisiwa marito hi va xitensionista vona hi vona hi voche se va swi kota ku ve ni va vekisa a gwanye ku ve ni va kota ku ve ni va pfuna a swifuyi swa vona hi nkameni wa ku karhata
2: loko hi cuvuka laka timbewu hi tini leti faneleke ku tirhisiwa loko hi tshuka hi nghena ka nkarhi lowu wa xihala nkarhi wa xihomiso nkarhi wa ku tikisa nkarhi wa ku pfumaleka ka timpfula varimi va hina hi va basopisa kanjhani
1: hina hi tirhisana ni va parseiro hi tirhisana ni tikomponi leti ti ti xavisaka a timbewu a leswi hi endlaka hina komu direction provincial o komu ndzawulo ya urimi ekuveni hi hlohlotela kuveni a timbewu leti ti fanela kuveni ti vekiwa a madistrict ti ve timbewu leti ti fambelanaka ni matshamela ya minkarhi hi tlhelo la ku kalela kumbe ku kumeka a timpfula hi ntsengo lowu u lavekaka. Ha swi tiva swa ku a ku tala ka varimi va hina a loko ku fika nkama wa ku veni va rima va gwala va landza a ndzongo. Se hi tlhelo lelo ku lava ku veni a timbewu leti ti fanele ku veni ti vekiwa ti nyikiwa a vaproduktori i timbewu leti ta ku a loko a gwalile hi ntsengo hi nkamenyana wutsongo a kota ku veni a tshovela a ku veni a ti vhikela a wu kala ka timpfula hi tlhelo rin'wani a ti vhikela a mavagwe kumbe swidodwani leswi swi nga tshuka swi dya a swimbewu swa yena. Kambe na tshemba swa ku ha swi tiva swa ku a maputu hi ma tshamela ko hi priorizara ngopfu a marigadiyo i nga ku veni hi veni a ku gwala de janeiro a janeiro na ku nga pfumaleki a mati na ku na hi tlhelelo hi tirhisa tibewu a swimbewu swa ku veni swi ve ni a nkarhi wutsongo na swi vekiwile. A xin'wana lexi hina hi xi tirhisaka la maputu i ku hlohlotela varimi a ku veni hi tlhelela masalada va nga tirhisi mbewu va nga mahi a mavhivheri ya vona hi woxe kambe hi hamba a masombriti nga tiyindlu leti a ma greenhouse lana hi bindzulaka kona
2: a maviveru
1: lawo va kotaka ku veni va xava a vuya hi ku hantlisa a kota ku veni a simeka a kota ku veni a veni bindzu
2: swi nga
1: heti nkarhi wa ku leha ku veni yena a sungula ku veni a veka mbewu a nyimela ku veni a teka ku veni a kota ku veni a susa viveru a gwala ku ni tikomponi leti se ti tirhaka ntirho lowu i xipfuno lexi xi nga kona ku veni a varimi va hina va kota ku veni va londzovota a nkarhi wa vona hi tlhelo la urimi.
2: Ni na ku veka xivutiso xa ugamu ntsena hikuva nkarhi u nga tshuka u hi kanganyisa ku swi vilela ku va hi ta yamukela vayingiseri ku nga le khale tindlela ta ku basupisa varimi mayelano ni xin'wana ni xin'wana hi nga tshuka hi hlangana na xona ka mimpfhuka leyi hi vulavulaka ha yona hi vulavula hi ku hisa ku tlulisa hi vulavula hi timpfula ti nga tshukaka tikiyela kumbe tina hi ku tlulisa hi basopisa kanjhani tindlela hi ti tirhisaka hi tini hi ku hetisela ka tona
1: hina na vulele noko hi ni ku ve ni haxa mahungu lawa ya a switiviso swa hinambi na hinawu hi ni ma-recommendations lawa hi ma nyikaka na ku nawu ni nga vula swa ku ku ni a varimi va manyisa ni muwamba a nkarhi lowu va yamukela a mamesaje via telefone na va vekisiwa swa ku a masiku lama landzaka a matshamelo ya nkama i ta ve wa a ku ve na vona va tivekisa ku veni va tiva swa ku a swimbewu leswi va nga na swona masin'wini ku lava ku veni va endla yini a ku veni swi kota ku veni swi ti vhikela a hi nge tshiki ku veni hi hlohlotela ku veni u rimi hi ku u ta ve ni ku kala ka timpfula a leswi swi lavekaka ku veni hi tiva swa ku hi gwala hi nkarhi wuni a mbewu leyin'wanyani hi ta yi eta tirhisa daki ya kwantu tempo hinkwaswo leswi hi endlela ku veni hi nga luzi a ntirho wa hina wa urimi hi nga luzi a nguva leyo ya urimi ntawu ku ni a ntirho lowu hi tlhelela va xitensionista vafambaka va hlohlotela va fundisa avarimi swaku i tindlela muni leti ti fanele ku veni ti landziwa a ku veni kota ku veni hi ti vhikela ka swikarhati leswi swa El Nino.
2: Ni tshulela a Nyembana ni kongoma ka Iname. Iname a ntirho lowu wa ntshima hi wu tamelaka hi nkarhi lowu hi twaka leswaku heyi gujeguje i yikulu ya leswi swi nga tshukaka swi hitisela a ku tika ka vutomi bya hina a nga va vana va tiko hi ntshima nga ni varimi ntsena swiyenge swa ku hambanahambana swa tiko hi endla yini a ku va hi fela a ku tlulela hi ya ka tlhelo lin'wana na xiyimo lexinene. Inyembana?
3: Ni khensile hi xivutiso. Ni nga hlaya leswaku hina komu ntirho lowu wa ku xopaxopa nkama hi tirha hinkwawo masiku para ku hi kontrolara nkama para hi kota ku gwela a vanhu hambi ku ve a varimi ku nga lava tirhisaka hi ntamu a nguva leya timpfula. Bon, ni nge hlaya leswaku hi nga yintsa yini so ni nga alerta leswaku ku laveka ku hi nyimela hi pfula a tindleve hi kontrolara a ma informations lawa Inami a haxisaka para ku hi kota ku hi ti vhikela hi nkama lowu u taka wa ku

0: ku hetiseka ka wona hi kwihi ka kona?
1: Oh, ndzi bongile hi xivutiso. Ndzi nga vula leswaku hina kota njhede ka tolovela ku vuriwa leswaku hi tirha ngopfu wona ka mani wa ku a tinghozi na ti kona ngopfu maxi ndzi nga vi hlamusela leswaku noe ya se muntu verdade hina hi kona ka chokichikhadi ka siku ve hi tirha kusukela 1 janeiro te 31 de december nguvu loko ku chikela wona ka mali wa epuka xivhoza kota hi tivaku epuka xivhoza kutani ka mali wa vimusi nguvu ya ntumbunuku hi wali wa kusukela tihoti leti ta va outubru kutani ate marsu wa lembigi landzelaku ka lexi xikhati hikwalaho ka ku wona mintirho leyi kutani a provision leyi a iname yi hi tlharisaku yona yi nyingi mintirho pheve hi mahaku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembani hi na ni 14 wa madistritu kani leswi ma kona madistritu lawa hi xilungu va le edistritu ardus o semi ardus lomu hambiloko a tivhula tina hi ku enela ta dzuka ti kala ngopfu leyo hi vulavula hi madistritu yo kota le Kapanda, Funyaloru ni Kamabot. Madistritu lawa ya ku ma hi nyika ngopfu vikaratu loko a tivhula ti kala hikwalaho yi kona mintirho leyi hi mahaku vhivi hi mondarile leyo a 14 wa masystemas multifunctionas a masystema lawa ma vhunetelaku ngopfu xitshungu kasi ku ve loko vhula yi kala ma ya kona kasi ku ve ma ya kuma mati masystema lawa ya kumana ni amipopi seyi para mati ya ku tirhisa lomu mitini ya vahanyi tiko va kwaseyo mana ni mandhawu lawa a swiharhi swi ya ku vhiyaniwa kona mati va hlahlwa tambe tunguvu seyo maxitambe mana ni maxitufas hi xitufa bya hombanyana khwatsanyana bya ku bya vhunetela leswi swi mahaku ku hambi vhula yina a va rindzeli nguva porque mati ma tshama ma hi kona ja mintirho leyi hi wonaku hina ku ya vhunetela nguvu hi kona seyo xoko xikhati kasi ku ve hi seketela madistritu lawa kasi ku ve ma tinyimisela nguvunguvu loko ku chikela ka mikama leyi yi to ve a vhula yi kala hi ntambu porque masystema ya ku ma tirha ka wok mandhawu ja hi kona se kasi ku ve hi ma seketela maxinawu so ma kona a mapulanu kutani makungu lawa hi nga na wona vongo mapulanu ya sonja ni spad ku nga kumaha mintirho muntu a ndzi xa ku a swikarhatu leswi vi chikela nguvunguvu loko hi vulavula hi tona ti a ku kala ka tivhula xihala hambiloko hi ve ni masituasiyoni ya ku fanana ni vingulu kutani ni tindhambi leti ta hombe ma kona makungu lawa ya ku jama mahiwili ka madistritu ya ku fanana ni le ka maboti ka fonyololo hambu a guvhuru a makungu lawa ma maha leswaku hi maha mintirho ya ku tsalanganya ngopfu kani leswi na ma vhunetiliwa hi vanghana va hina kota ndzi nga wulile hi tirihochi programa mundial para alimentação makungu lawa ya ku va vhunetela seyo kasi ku ve mintirho leyi maheka hina ni vanghana van'wana va fambelana ni Cruz Vermelha a Kerry yi mahaku mintirho leya ku vhunetelawu na vona wu a xitshungu loko a swikarhito leswi vi va kumekela ja kwalaha ka mintirho leyi ku kona ku nyikelela timbewu leti vakolega va hina va agricultura va ti tlhamusileko hi laha ku lavekeleke hi kona ku nga ma-cement meliorandes ya mahiwa mintirho leyi tambe maxitambe loko ku dekretariwa mesmo ku emergencia ya leyikulu ka mahiwa tambe assistencia social basico leyi yi implementeriwaku hi instituto nacional de ação social yoke mintirho leyi lomu xikarhi ka maplano de ação de spadas loko ku ta chikela vhela ku woneka leswaku hi ve ka situação critica ya El Nino makungu la ya ku ma ta yisiwa phambeni ka madistritu la ndzi nga ma xaxameta la ku nga guvhuru funyaloru ni le ka fonyololo porque i pulani ya ku teki yi mahiwa na hini confirmação ya ku a matshamelo hi vulavula ka timali ma kona ja loko a situação mesmo yi woneka leswaku yi ta ve kriti

0: Duka makungu ya kumata mata mahiwa se
1: kan mambo ninga hata ya mahlweni leswaku antiro unga tshoka uni bashpakana nda tlhelisela rito kanjanjani
2: kwa va xipakana xilatani hikuva ke i ntirho hambileswi i nkarhi wa vinyi va xitichi muyingiseri hakunene a ta va a rindzelile ku va a hlengela hi ta kombela n'wina ku halani xilatani ku va mi paluxa tinhlayo leti muyingiseri a nga kotaka ku nghena ha tona kasi ku va hi ya mahlweni ke ni bulu leri la ku vulavula hi El Nino
1: karimambo la ka maputso tinomboro ta hina i
2: 082 387 5187 082 87 087 00 51 33 33 87 00 51 33 33 kutani hi ta kuma tinhlayo ta yinyambani leswaku un'wana na un'wana u nga ta va ni muyingiseri mpela ta amukela ku va a veka xivutiso kumbe nhlengelo
3: i 86 79 59 167 86 79 59 167 hi nhlayo u nga yi tirhisaka mungana muyingiseri kasi a wu fonela lomu nyambani
2: hakunene hina se a hi se na ve ni muyingiseri kambe hi ta va ke hi ta kombela ka ENGD ka matshamelo ya ku fana ni lawa hi ku famba ka malembe ku tolovela ku va ni ntirho lowu u na byarisaka a ku va ke varimi kumbe ku lava va ke va xindyangu va kuma a ku yamukela a nseketelo wa ku va ha wona va bindzula kambe hi ta vuya ke ni xivutiso lexi ku va xi fika le nyambani hi ni muyingiseri mpfukeni muyingiseri nga mpfukeni hoyo hoyo
1: kama putso lexile
4: lexile i Lorenzo Chauke u lovolaka lomu ka cencaya
2: i Lorenzo
4: Lorenzo Chauke
2: hakunene khululeka ndhuna
4: Bardos Mariangu abe
2: ehe
4: i khensile swinene nyamuntlha heyi muma hi le ntirho wa ku saseka swinene ngopfungopfu hi ku hi hlanganisela ni switichi leswo hi khensa ngopfu hi tlhelo la NGD ni lava va ku kombisa tinguva ta maxela tshama ni maha swoswo minkarhi hinkwayo hikusa hi leswi hi swi navelaka hina hi varimi lavatsongo va ka hi nga hi na matimba ya ku fana ni leswi ya kutani loko hi twa swilo swa ku fana ni leswi swi hi nyika matimba ya ku na hi nawu nyamuntlha hi dyondzile swinyingi swa ku swi hi vevukisela evurimi la hina khani mambu swinene
2: inkomu miswaho
1: kama putso ni yamukela muyingiseri hoyo hoyo lexile
5: hawuxini dotela imani
1: ni makwakwa
5: a kwa kwetu
1: kari mambo hina mani linkungeni kusukela ku heka kona
5: u na Albino Novela Bowela xifukundzu
1: mavona leyi ya n'wina yelano ni ku vulavula hi xihala xiwomiso ku na ka timpfula hi ku pfumalanyana kutsongo kumbe hi ku tata hi wahi ya kona
5: ku sungula ho khensa a ku va hi kuma a information leyo leswaku ku ta va ni nghozi yi taka swi ni lisima swoleswo lexi ni xi kombelaka hileswaku i na ku informariwa hinkwako kambe ho twa swa ku ku vulavuliwa hi magudi ni manyisa ni kun'wanyana a marakwini lava tata na mhula a ku tivaka ben a ku khwembiwi kambe nakona ku no rimi la lisima swinene bya a hi kombela leswaku ni kwala marakwini la ku tsundzukiwa na hina hi tivisiwa ku fana ni swivenge va tivisa a tindhawu letiya hina hi varimi vatsongo kambe ni lesima swinene ku sa hadrisa a Cidade de Maputo lomu hi nga kona lomu ku huma hinkwaswo mauritiko la yini kambe na hina loko ku ni El Niño lweyi swi ta hi fikela lexi hi xi kombelaka i leswaku wa va hi prepararela a misele loko va tiva swa ku ku ya timhangu leti para ku va a mati leswi hi nga ku swi ni nkomati ma nghena a lomu hi rimaka kona para ku va hi ta kuma ku va hi timpfula hari mama
3: ku ni mo yingiseta nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi
6: u bula na Xinyaki kusuka ka Hon'wini.
3: Yingisela hi radio hi telefoni u tima a radio ya wena kutani u finari
6: ja ndzi finarini
3: hi byona i hlengelo muni ka bululegi kutani jotiso
6: ndza lela ku sungula ku bonga hi ku nga ndzi kumile programa leyi yi vulavulaka hi tinguva ni Elininyo leyi a wuliwaka ku nga tshika humelela ku sungula kambe ka
3: kamba wo se finara a wu se finara ngopfu kutani ku tima mixo
6: noma hi ku tima xikan'wekan'we baba
3: thuveka
6: and down ndzi wala ku kombela ku laha ku sunguleni a nga ve a vulavula vagwambe ndzi vonile ndzi swi leswaku ko khwatsiwa ni discoldad hi ka lingwaji or hi ka lirimi liya xiti xavexi ndzi wa vhumeka gwankhati hi ku tlhapatsela ku a va definisa nkoreta laha ya ku vulavula hi linyika hi swi tivaka hi liminyikile i xa wunharhu leswi hi nga hela ku nghena ka nguva leyi byi kona swo karhi swi fambelana ni ku phakela kumbexana ku vhunetela makomunidadi eka lomu maka lava va nga na wona a maproduti lama nga fanele ku fambisana ni tindlela leyi ni nguva leyi ya Elininyo muzwini a wulawula hi funyaloro mabot panda yi kona pulani yo karhi kasi ku vhunetela makomunidadi ku nga hi ku nyika paluxi ya mahungu ntsena kumbexana ni ti ni maproduti kumbexana makultura ku nga ka swin'wanyana bya cancer eka tonkleti program bongeni
3: a jotiso xa ku sangoloti hi xixa kona
6: ku kombela bava gwambi a ku pemeso a nga wulawula ku da wule hi xilungu kota ndzi swi le khwatsi nga wani difficultad ya ku definira a Elininyo kasi ndzi swi tiva kasi Elininyo lexi cini
3: bongeni
2: Na oh, u ta fika nkarhi loko mi hi pfumela hi ni mingisela leni ndzi ri nga mpfukeni hoyohoyo Rixile xiselo wa mani ke
7: lani hi lo Francisco Mondlane jala ku tsaliwa barad lipomba bya moyeni
2: Francisco Mondlane akunene nghena make
7: kani mambo na cancer ka bava va hina lava a nga le kharhi va hi khuluma hi kola ka ku veneni va hi tsundzuxa leswaku a masiku lava ku ta veneni ni xihalana lexikulu kambe lexi ni nga xi khensa hi ntamu ka vona hi ku ku veneni va ya mahlweni hi ku ku veneni va hi tivisa ni ku ku veneni va hi chumayela leswaku hi ta tshama hi swi tiva loko a nkarhi u fika xin'wanyana hi lexi mina ni wun'we wa ku tswaliwa haleno a Barad Lipomba Zongwene ko va lowu wa Zongwene wa kusukela ka xikowa kusukela a Lumani toti ku ya fika a xirhambeleni ku vitaniwaku hi bayiri un'we a ku kongoma fororweni hinkwako i ndhawu leyi hi swi tivaka swa ku i ndhawu ya ku bindzula sweswi hi kumeka mesmu na hi tiphakati ka xirilo lexikulu hikwalaho ka ku veneni ka mati lawa ma nga nghena ma hi tekelile tanto leswi mi tivaka hi kona swa ka nkova lowu u bindzula hi ntama a tibanana tangi hi mipuka kambe sweswi a ku na nchumu manje se a hi kombela mesmu leswaku hi ta kunene para ku veneni hi za hi tlhela hi vuya emahlweni ka ku veneni hi sungula a ntirho wa hina hi kombela hi ntamu ka vona va mfumo mayelana kota ku lava va ku ve va pfuna mina lexi hi nga xi kombela muntumuntu a hi kombela ku sa yo twa hi ku vulavula hi tizona leti tin'wanyana ta maxexaya haleno a Zongwene Barad Lipomba a ku khumbiwi ku hi ndhawu leyi u tiviwaka lexi hi nga xi kombela na xonavo hi lexi a misele ya hina yi li karhi i tlhumile ka ve hi doximile izindi doxi va te va ta hi wisela a xikavhadori lexi a ku xeta hi limpela a misele para hi ta kota ku veleni hi bindzula a xa zanga xi ve kona se ni swoswi a hi kombela leswaku ka mfumo u hi wisela xikavhadori leswaku u ta kota ku veleni u hi khulela a misele liyani para hi ta kota ku vena hina vuvarimi lavatsongo hi bindzula hi tlhela hi pfuxa a ntshovelo wa hina wa tibanana aleno azongwela ishikhalo xa hina lexi hinga na xona tantu varimi lavatsongo kusaya swi tiva leswaku a nkarhi lowu u taku wa ku hisa hi ta tsutsumela minkoveni maximinkokeni lomu hi nga ta tsutsumelaku kona ya hali phakati ka xirilo hi mati a misele ya hina a yi fambi se a hi kombela hi ntamu leswaku a mfumo u hi pfuna ni xirilo hi ntamu xa ku hina bayiro la hina la lomudzongweni a va hi tweli hi kombela ku veneni va hi lunghisela a xitirato ka mfumo leswaku a xitirato xa hina xi file ya kombela leswaku a va hi lunghisile a ri tiva swaku nyamuntlha a hi le ka programa la swona ma hi kombela leswaku a va hi lunghisele xitirato porke yo xaniseka a kusuka hi dzongweni pra u ya dropeni tingi u tamela a disentage medicage ndhawu ya ku a yi ringani se a hi kombela ka mfumo leswaku a wo hi tshukumeka xana dzongweni wo ka u nga hi lavi maxi a loko u ta fika nkarhi lowu wa maelesone vatata vatata hi lava maxina va hi dlayisa xileswi hi ta ku yini hikozi hi xikombele xi xikombelaku hina vahanyi va barabilfom a dzongweni kusukela a lumani ku ya fika a xirhambeleni khamam
2: inkomu swinene tatana Francisco lova ximondlana
3: hi bongele ku ni moyingiseti a nga pfhukeni kani lebyi hi ta kombela ku ni cihitana ndzi nga kula na ndzi cizwa na inakulori wa hina matsuva Emilio Manyiki aku dexaru xipasu para os outros a hi maheni leswo a hi beni hi tihloko ku ni moyingiseti a nga pfhukeni hi bula na mani u kumeka ku eka kona
8: a wu swini mahaxi vhele swi ta lexi na xi tiva rimana Felix Baruch Nshashayi na ximaxi dure Limpopo
3: ngana makeni
8: a hi la ku tlangela vhela mabulo ya nyamuntlha laha hi vulavulaka hi matshimelo ya nkama maprivisamo ma vula tano leswaku hi ta ve ni a xikangaka lexi xa El Niño lexi swi ta tisaka ku yisa loku ngopfa swinene xi va xi talisa timpfula kutani swivutiso xi dlala ku veka ka varhembo va hina hileswaku a xikangaka lexi xi ta ve kona ntsena alungwini adzongweni wa a zona sulu u kumbe xi ta branjela a tiko hinkwalo la hina la Mozambique hileswi xivutiso xa ku sungula kambe naswona xin'wana lexi ni nga la ku tlhengela ka swona leswaku loko swi li tano a hi kombela leswaku de facto handle ka ku hi bula laha ka radio swa swi ni lisime leswaku hi yehla hi yaka makomunidade hi xiviri kasi leswaku hi ya endla mapalesto hambi ku sensibilizara a vahanyitiko hikwalaho ka swikakaka lexi hikuva loko de facto swi nga endleki leswo hi ta kumiwa ti-surprise se swi nga tivi swi saseka ntsweni ka makomunidade ya hina tanihi tivaka kona va ya va ni varimi tanisi va nga vulavanyingi laha va vulavuleli swinyingi hi tshemba swaku swa hi faneleku hi mahaleswo ni kwativa ra makomitexlo ka discount leswikulu sa disaster lava yi nga brasi direct ya yini swide hi tshemba swaku leswi naswona i ndlela ku hi divulgara a mhaka leyi ya yini i nkomu swinene a hi tirheni Felix Baruch Nshashayi na ximaxi dure Limpopo
1: hi nkarhi wa ku va hi amukela muyingiseri ka maputsu hoyohoyo lexile lexile
9: maputsu garden yamba vulavula na machinya leno a bohwani
1: mavonelo ya n'wina yelano ni nhlokomhaka leyi hi yi tamelaka ka mixi wa namuntlha
9: rirana makosa a mhaka leyi tiyile elilisima hi kuma a ntokoto nyana wa kona ka tihosi ta hina lani kambe a hi ni xikombelo hina mina ni mfuyi nyana wa ndhawu nyana ya yitsongo nyana wa le hansi hina haleni bohwani hi ndzi kota ku va nga hi hambela ma-reserva ya ku amadamu ya ku ma tshama ma ku swa ku loko na timpfuletiyana mati ma khelengaka ma ya kona maxi loko ma sela ka tindhawu letiyani ma hanta ma yehla ma nghana senarita yambe hi sala hi nga ha na mati ku ta fika nambi hi hweti ya September a fiki purku hweti leyi nga le mumu ngopfu swinene yi hi hluphaku hina vapfuni hi hlupho hi September ni October loko timpfula ti nga hani manje hi tindhawu ta tinkova manje a hi na ma-conditions ya ku hi nga cela ma-reserva swa ku mati lawa ya timpfula loko ma fika ma vhimbiwa nambi hikwalaho ka vona va ku byalabyala swa masalata va nga byala ka tindhawu letiyandhe swa ku hina ni varimi iveni ku yini iveni ku twanana swaku hi loko swifuwo swi famba swa nwa mati swi nga moxi leswiyani va nga byala hi le bowani hi ganyile tindhawu ta ku hi nga endla mahlamba swaku hambiloko a mumu wa va kona a December ku hlaya kapa ku fayelana nga ha khuluma na hi tambalata lo masin'wini manje laha ku a nga ku a mfumo vapariseri va yeni jede tanihiswo swa swi hlayisaka swa lana va pfa va huma a va nge swi koti ku va hi fambela hinkwako ku hambi hi yesu a nga famba hinkwato manje swo leswi va hi hlayelaka swona hi khanyana xa nchumu swa ku loko o tshika yo kumanya na po yileyo ya ku hi hambela ma bowani va hi hambela mareserva para ku famba ku ya hala porteriki va ndhawu ta ke va nga endla mareserva u vona mfula lo wa silibela vista matitweni nambi loko va endla baraji swi nga ve swi tlakuxa a wu hanyi tiko la vurimi hi ya phambeni hi ku rima hi nga ha yime loko hi mpfula hi ku a mpfula masiku lawa kumbala ni nga twa papaya wa Senegaza la ka mala ko wa Nyambama a yi nini a nga tshikele mpfula a nga tshika eli dyandza dyandza mina ni nga swi tivi dyandza ni kumeke ni ku dyondza dyandza loko yo tshika yo khala mpfula ku ve mabaraja ma talele hi mati hi ku yanela hi nga hlwela nyana ku hi sobola ku hi wondzisiwa hi mavonelo lawa ni nga na wona leswaku va nga hi tamanyana ku va vuyisa ni leswikavabya leswi ta fika swi tela mareserva ma ve kona
1: Inyambani
2: amukela leno ka Gaza mutsiri mampfukeni yohoyo rixile xitelo hamani
10: ifelo okhumayo akufikela ankhumini yasongweni
2: hi swona manifelo awu tlhamutlhamutlhamu ku ta nghena
10: kutanela Gaza ya Maputo na Inyambani ni ku losa varhavambo va hina kwalani xiti ni ku khensa a programa leli la vurimi ku a programa la vurimi hi leli nga khoma tiko leswi mina ni kombela swona hileswaku firagani lani ka marado ku vulavula va fambafamba lomu makomunigadi lomu tindhawu nambi va nga hi yeneti kola ncongweni la ku ni khava la tombe loko ni ncongweni ku xikwadra wu yehla i khava la ku ni nga bindzula mpunga ni nga bindzula tifejang ni nga bindzula tinyala masi loko ni swi cuvuka a va na experience naswona ta hi kombela mina ngopfu nga ni kombela va expressionista loko ni cuvuka kambe ku ni loko u ya lwandle ku ni khava lela lalongo leliya i khava loko ni li vona li nga bindzula mpunga mavele va bindzula loko timpfula tipfumelile nge loko to bindzula hi maimpresa malembe se va fambafamba hinkwomo makomunidade i nga li tindhawu leti va nga vulavula hi tona ku na swoswa ku tanihi mungesetelo a nga hi ta ku vulavula ku hambi yesu a nga famba ka tindhawu hinkwato manje pelemenji nambi va nga hi yeneti ka muganga wolowo hi ta sala hi pfuniwa hi li va nga fika a mi pfunekela hi liya ni nga ta vulavula ni game hi ku a radio li tirha hi nkama mina felo khoma yi fambeli ni tirhi yinene river wurimi chawu chawu
2: nkomo swinene mafelo
3: Martins mavonelo ya mina laha ya ku kota hi vonaku ku hambi ku wu tisa loko va wutisaku a va yingiseti ka hlwela ngopfu ha tshemba leswaku aka tlhamuselo a varhambi wa va hina va ta lava a ku tlhamusela swi zwala hi nga ha gemeta laha leti yelanaku ni ku fona kasi va swi kota ku hi va nyika timinete a varhambi wa va hina va mune kasi va swi kota ku va tlhamusela leswi nga wutisiwa
2: ni swi vona njhani ke makwakwa
1: ka mina swi tshamiseka ku tlula ni mpimo
2: kani mambo swinene loko swi litano mi hi pfumeta hi ta sungulela laha hi nga sungula kona amasungulweni kutani hi ta rhamba bava Benito Gwambe ku va ke a hlamula leti nga tshukaka ti yelana na yena ka leswivutiso swi nga fika la
11: sibongile ni ta sungula hi ku hi ku khensa a va yingiseti lava nga hi fonela va kuma byo hitiso ni ta sungula hi ku hlamula xivutiso xa a va nga ligala hi marakweni na verdade leswi ndzi zonisaku swona a wu dara idea ya ku a maprevisão lawa ma chikela ni marakweni bon Ini a programa hi vitana ku hima previsão para distrito, para cama distrito e Marakweni e ona distrito lei. Ya afetariwa hima previsão lá. Talvez eu kala yanga chikel hi ku i previsão inga inga separado ka previsão lei ya geral ya tikweni gai na ga Moçambique. Talvez nzinga tisa laha a desafio ya central ya hina para ku hi chukwa tisa a mapaluxela hina ya informação ya hina para ku kuza a previsão lei chikela ka Marakweni. Nzi ta ikula nzi ya ka mwengi setu wa hinanga ligara hi ka hongwini na otisa akukasi El Niño lei chini. Bom, El Niño, acho que a Nhlamulo já, vavanyingi va yingiseti já va u rili. A kona mo yingiseti anga ligara hi ka Maputsu na anga ndzi vuna hi ku hlamula mayindzi ta wisisa ndzi ta hlamula. A El Niño leyi i sistema i nguva leyi yi ta kalisa tivula. Hi nkama lowu wa tivula hi nyimela ku tivula hi ta vona tivula kasi nguva leyi yi ta kalisa tivula leti hi nga ha ti nyimela hi xilungu. Hili El Niño é um sistema que traz escassez da chuva hi xilungu kumo yena wa swi lava ku ndzi hlamula hambi hi xilungu
3: yi vanga xihala
11: hi swoleswo. Ka xikotiso xa vumbirhi ka bava lweyi homwini ndzi ta tsika para anakulori wa mina wa ENJD para hlamula. Ndzi ta kula ndzi ya ka bava Paruki a nga ligara hi xayixayi a nga ha kotisa swa ku a El Niño leyi kasi yi ta fetara kwihi a zona sulbasi o tikweni gonhle ka hina. A fenômeno leia El Niño ia afetar a zona centro ni sul ia tikweni ga hina ga Moçambique. A zona centro ku sanguliwa ku hi Etete, Manica, Beira, Inhambane, Maputo e Zambésia. Então ndzi ta tlula ndzi ya ka xivutiso xa vumbirhi. Na verdade laha ni ya ku a nga hi xivutiso era idea nga ha dara ya ku maha mapalestra pra ka mazona lawa ma nga kuli ilisini leswi a wulaku a mapalestra hamaha hi nkama ni nkama maprogramariwaku mapalestra lawa hambi hi lomu swikolweni ka vana va hina hamaha mapalestra ya mhaka leyi ya El Niño hambi hi lomu ka makomiti ya xidibasiya mahekaka lomu ka madistrito hi participarako ha ramba a varimi va taku va ta participara ka mareunion lawa ya makomiti ya xidibasiya mahekaku matolovela ku mahiwa lomu ka madistrito ya hina ya Inhambane hambi hi através ya vanghana va hina va ENJD hi tirhaku na vona va maha nguvu ntirho lowu wa mapalestra para ku kota ku vhikelisa a varimi va hina hi sistema leyi hi vulavulaka hi yona ya ku kalisa a tivula. Acho que ndzi hlamulile zonke kani loko xi salili loko ku salile xivutiso ndzi ta vuya hi nkama para ku hlamula. Ndzi bongile.
2: Kanimambo swinene ka swivutiso mpela swi ta va swi sale switsongo ka lexi ke xi salelaka kulukumba Mauricio Ufenios.
3: Vutisa leswi nga sala u nga ha pendi.
0: Bo ndzi bongile na mina u ndza tasimama laha ku nyika kutani vi a mihlamulo ya swivutiso leswitsongwana swi nga kongomisiwa Brian JD. A muyingiseti lowu wa le ka hun'wini a ndzi swi kotangi ku ritiri vito ka yena kani leswi va vutisaku assistance leyi chikelawu ni kwale ka hun'wini Lexi ndzi ti vula hi lexi, le ka hun'wini tambe hi na wona ma-system mambirhi, le ka Bukuxa ni le ka Maxavele, yi nyingi mitirho leyi mahiwaku leyi embora athi ku Gahombe. Ni ku tambe ndzi khatekela leswaku assistencia nuka yi chekelaku ka voke. Assistencia leyi hi vulavulaku hi yona a hi wuli ntsena le ya ku ga, porque loko hi vulavula hi assistencia a vanyingi va tolela ku chela lomu ka tihloko ku i assistencia ya swaku ga ni swin'wana, kani leswi mfumo wa hina wu rekomendara ngopfu ku ve hi nyika kutani vilu vya ku va swi tirhisa maringani ya ku
3: vautlhari timbewu
0: exactamente a timbewu leti ta milorada ti nga vulavuliwa hi ku phindaphinda lawa a matiriyali ya ku rima hi wona hi ugamu hi kama lowu hi chikelaku loko yoke mintirho leyi faliyara hi kama lowu xa ku ta ku assistance alimentary kani lebyi assistance alimentary xa ugama mesmo i yona wa assistance alimentary loko yi chikela nuka yito eneta vokhe va hanyi tiko epurisi laha ka assistance leyi ku priorizariwa kutani a ma-groups vulnerable nga vulava hi vakulu va vanhu lava nga ni wulima ko karhi a swi vanana a vamamani va nga ni tinyimba hambi a vamamani lava nga ni swivanana va vitsongwana lomu makhanini ende hi yona assistance leyi munda das vezes yi mahiwaku bon a muyingiseti lowu wa le ka chacha yena wa ndzi gizwa bemit majino nyika basi contribution laha maringani hi mapalesta i tirho lowu xa ku sunguleni ka programa hi nga huli loko hi wona wa tshimatshima nguvu lowu ka le xikhati hi humahaku maringani ya ku vokhe lava va tshamaku lomu a provinsi ya hina Nyambani va swi tiva leswaku kata a nghozi leyi ya El Nino va tshama na va ti preparara ku tirhisiwa toke tindlela leti ti nga kona lomu ka mathixi maringani ya ku vokhe varimi vokhe vahanyitiko va kuma information leyi a makomite ya hina a wulile muntu ben a xiwa mativa makomite hi wona masocha ya hina ma nga kona se ka makomundati hi wona ma haxaku mahungu lawa ka makomundati ya vona maxitambe hi wulavulela hi ma-brigades movies ya SAS maradi komunitara mifumo ya miganga hambi maradi komunitara hi ku ka mathixilo lawa ma nga kona va vhunetela hi ndzamu ka siku hi mahungu lawa ma paluxiwa a ndzi ya ku hi xikela kusuhani ka nghozi leyi ya El Nino.
2: Karimamswinene tale Maputo xivutiso xi saleke i xa vuyaki bya madamu laha ya Bowani.
12: Hi tlhelo la xifundzankulu Maputo a mitirho ya ku ve ni hi kota ku ve ni hi vhikelela a mati mi nga khuluma hi ku ve ni ku khuliwa amisele amarakwene i ntirho lowu a hi wu sangulile hina hi tlhelela xifundzankulu Maputo kambe timpfula leti ti nga wa hi janeru ti hi tlhelisele ndzhaku kambe na tshemba swa ku i ntirho lowu hi nga ta wu teka masiku lama landzaka na hambi hi ku ve ni hi pfuxeta a diki a district la le ka Manyisa i ntirho lowu wu nga sangula masiku ndzhaku na tshemba swa ku hi ta kota ku ve ni ti vhikela a mati ya le nkomati loku ma tshuka ma tala hi ku ve ni ku pfuxetiwa a diki leti hi tlhelo la district la Lebowane i ntirho lowu de facto hi nga na wona ku ve ni hi kota ku ve ni pfuxeta a madamu a hi priorizari ma-district ya wu karhi kambe a ntirho wa hina wu cuvuka a provhinsi hinkwalo a ku ve ni a ma tshamela ma ve yo fana ni ku ve ni ku a lexi hi lavaka xona i ku ve ni a xitshungu xa hina xi ve ni a ku tshamiseka kahle khani mambo
2: khani mambo swinene ta gama ke laha ka ncencayi engineer ku komberiwa a vuyaki bya kasi a vukhupi bya miselo laha ya nsongweni
13: bava Francisco Mondlane ni tshemba ku a hi wena ntsena u vilelaka u vulavulele ku mporta voj ya muganga wolowo ni yin'wanyani leyi nga ni matshamela ya ku fana wola ya zongweni khensile kambe la ku vula ku a mukhohliwanga ku endliwa mitirho kambe hi ku ya hi disponibilidade ya matshamela na unawo mutafikeliwa amukhohlwanga mi matshamela lawa manga ishoshona ku landziwa tindawo hikuya hi tindawo a swi vevukanga ku tameliwa tindawo hinkwato hi nkarhi wa wun'we hikuyelana no khupa ka miselwe mutafikeliwa ku na tshemba ku mutafikeliwa kunene kambe hi tlhelo la switarato mafambela ku ya fika kolumani lomu nga vulavula kona marito ta mata kota ku fikisi mata fikisiwa kutani na tshemba swa ku naswona wo a hi ku kala va nga swi lavi i ku matshamela ya matirhela kona na tshemba swa ku hi nkarhi wa swona mi ta fikeliwa na n'winawo khani mambo swinene
2: mi nga vula ritiroga mikolo ku vaketa valantina
13: ku khensa ngopfungopfu Radio Mosambiki a wu swi koteke ku hi ta va ni hi xuxa ni va yingiseli va hina lava hi nga vona ngopfungopfu va vilelaka ku twa leswi hi vulavulaka laha ku ya hi leswi futhi va vekeke wumbona hi khensa nakambe va yingiseti va hina lava swi koteke ku vulavula hi le qunga ku va va hi tivisa swivilelo swa vona hi khensa n'wina hinkwenu mu nga ve kona ka ntirho wolowo hi vevukisela ku hina tanihi agriculture hi swi kota ku fikisa mahungu ya hina
2: hi ta kombela mlumuzana Gabriel Champ kumba a vula swo karhi ni ku salisa Maputo hi mikumi
1: hi kona ka Maputo yo ka hi nga mikumanga khwatsi leswi mi hlawuteleke swona
2: hi kombela mlumuzana Gabriel Champ ku va vula rito lo karhi ndleleni ya ku salisa swa nga murhambiwa
3: 30 seconds
12: nkomo khani mambo hi tlhelo la ndzawulo wa urimi ya xifundzankulu Maputo hi ni ku khensa a xirhambu lexi hi nga ve na xona na hi vula swa ku a kompromisi leyi hi nga na yona ni varimi hi ta ya mahlweni hi ku ve ni hi khoma a ku ve ni a nguva leyi yi landzaka yi nga ta ve ni a El Niño hi kota ku ve ni hi minimizara ku ve ni a varimi va hina va nga ve ni ku xukuvala ka ntirho wa vona wa mandla khani mambo
2: khani mambo nomolo hi ta xixima varhambiwa va hina ke va nga hi pfulela ntirho laya miso provincial tinyambani
11: khensile hi ku ndzi lava ku khensa hi ku rambiwa pura ku ta hi ta khanela hi mhaka leyi ya El Niño ndzi lava ku hlaya swa ku tende hi simama hi vula tindleve pura hi akompanyara a wupaluxi wa hina wa mitirho ya hina ya meteorologia pura hi kota ku hi tivhikela ka hi sisteme leyi ya hina ya ku kalisa timpfula
0: hina kota njhede hi la ku phindaphinda ku bonga hi ku ve hi rhambiwile ka siku hi ta hlengela ka mabulu lawa swileletelo swa hombe hi leswi xa vhiwuliweke a hi akompanyareni leswi to ve a twalisa sawu ya mapirizawu lawa a hi na mito yi to hi kharisa hi wona a hi ti voneleni bonge
2: makondelabongele
3: na kulori hi loko hi hlengele ka bulu leki
2: ekomo swinene José Ariel
1: karimambo makwerhu ni tlangela ku va lesiku leli i vela ntsako ngopfukulu hi ndlela ya mphamu wa leswi hi swi yamukeleke hi yamukeleke hi ndlela ya varhambiwa lava va hi endzeleke ka switichi swa hina swa swinharhu Maputo Gaza na Nyembani ku ta ta hi nyika njhondzo ni ku hi ponisa ka leswi taka hikuva swi tele varimi ntsena na hina njhe hi va yaki tiko swa hi tela a ku va hi fela ku tilumukelanga ni varimi hi tiva ku va hi sungula ku tivonela ka ku vulavula ka ENGD ka ku vulavula ka vaxiva ta maxele ya jambu valaveleli va ta mimoya hi tivonela hi tindlela hinkwato swileswo i ku tlangela
2: khani mambo a hetileke José Ariel Makwakwa vhiki ritaka nongonoko ku ta vuya loko ntirho wu rhuma a jajama.

0: be bolo kera viki bolo le vula vula ke e ku viki eran ka el nini lo angra tsaka ka vone ka kangu vale ata vrimi kutani 2026 na 2027 ve swa ku ndlala inga bumbi ndlala inga fumi hle ni ka mitiro ya varimi ku nga le khale ta vanhu marungula kusuka ntana se ra ndzhaku ka vona ta vanhu ngono ko linya direct ku sukela ntena national na wona kutani ya ku beni ka nsimbi ya xitichi.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: 9 horas, vamos a Gaza, Nitico. E a Internacional, qual é a marungula é a missão? Vou inserir de nele.

0: 14 horas e 36 minutos, ka sungisiti lawa ma sungulele ya hina ko ka nhlikano kumbe madyambu ya namuntlha, madyambu ya ta mintlangu ku tisa miri. Na ku nga le khale ke hi ta ku ehleta na ku lweriwa ntirho Nikolao Mukhavela ku sukela ni la Mariam Gwabi kolomo dropeni la kancancai gekele li nga ta amukela a ntlangu kulu lana a Club Ferroviario de Gaza a nga ta vhikavhikisana kasi na Club do Xibutu ka ntlangu wa kuluba jokulata la umbele la nkhompizano kulu wa bola xiyimo xifundzankulu lexi xadzongeni ka tiko hi vulavulavula hi division de or ku namuntlha le a Bilen vinyi va gqeke hi lava nga tabelaka na Club de Gaza nkhompizano lowu hi lowu sunguleke kweleni ka vhiki li hundzeke ka mitlangu ya ku fana a xifundzankulu Maputsu. Namuntlha hi ta va na manyawu na mayelana ni ntlangu lowu a xikola de Sargentos das Forças Armadas de Moçambique i nga ESFA a nga ta pima ka mintamu xikan'we ni ntlawa wa Lingamo ni ntlangu lowu nga ta yisiwaka emahlweni leswo a gekeni la ESFA ku buwani leswi na manyawu matata na nakuleri wa ntirho amosi enyanombe 14:37 mahungu n'wani nga na wona kasi na mayelana ni mitlangu ya tabolo kulomu xifundzankulu Gaza mangula leswaku xibyana xi seketelaka mitlangu ya tabolo hi lexi ti bohaka ku va xi tshembi seketela a nhlangano Machai, Organization Machai, ka utsumbuli bya vabeli va antswa tani ku vula ka na kulori wa ntirho Nikolao Mukhavela.
1: Mintirho leyi landziwaka hi Organization Machai ya ku yelana ni ku ve ku gunguliwa a vabeli vantshwa na hambi ku ve ku fundhisiwa vabeli vantshwa hi leswi swi ndhundhuzeliweke hi muti vonelaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa tiko bya Mozambique. Muti lowu u tshembisa leswaku u ta va u seketela mintirho hinkwayo leyi landziwaka hi nhlangano Machai matshan'wini ya ku ve u yisiwa mahlweni mintirho leyi yelanaka ni ku tlakusa ka mitlangu ya ku tiyisa miri lomu tikweni bya Mozambique. Marito lawa matlhamuseriwile hi Euclid Manjati nga lowa vonelaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri na ku patsiwa a hinkwavo aka muti lowu vonelaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa tiko nkarhi lowu a nhlangano lowu wa ka Machai u nga ha endzela muti lowu hi nomo lowu Euclid Manjati a vuli leswaku xin'wana xa ntshimantshima lexi nhlangano Machai u xi landzaka hi ku ve ku endliwa a muti wa ta dyondzo lowu nga ta dyondzisiwa leti yelanaka ni ta bola a xifundzeni xa Limpopo. Leswi a tlhamuseleke leswaku ku fika nomo lowu a muti lowu vonelaka ta mitlangu ya tiyisa miri u ta endla ku hinkwaswo ku ve ni u pfunisela a ku endla ka muti lowu nakona a tlhamuseli leswaku a muti lowu vonelaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa tiko ni hubyana ya ta vantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri va ta tirhisana ku ve ni va landza hinkwaswo leswi yelanaka ni ku ve ni va pfunisela nhlangano wa ka Machai ku ve ni u landza leti telanaka ni ku gungula vabeli vantshwa na hambi ku vabeli lava va dyondzisiwaka eka nhlangano lowu va kuma a vumundzuku byinene hi ku kombisa a mitlangano ya ku hambanahambana na hambi lomu tikweni bya Mozambique.
2: Então queríamos encorajar que ela possa continuar a trabalhar nos moldes que tem vindo a trabalhar. É verdade que estamos numa conjuntura não muito boa do ponto de vista financeiro a nível do país, mas através de parcerias o governo te dá o total apoio para a prosecução deste projeto.
1: E tlhelo n'wanyana lwe a vonelaka a nhlangano wa ka Machai tatana Aaron Machai lwe a khenseke aliyenzo leli aliyendleke ka ku ve a ndhundhuzeliwa hi muti lowu na a tlhamusela leswaku a ku tlhangana lowu ku ta va ku bindzula ni ku ve ku ni mihandzu leyinene matshan'wini ya ku ve ku ndhundhuzeliwa leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri lomu tikweni.

0: swinyingi swo swi cincaka kurike a ministeri yi tikombe ku yi pfulekile pra yi hi pfuna halayani hi khulume hi mhaka ya akademiya lana va nga tikomba ku va pfulekile pra va kota ku hi pfuna hi ntawu ni hleketa leswaku a leswi hi nga khuluma tolo swi ta cinca muchumu yinyingi ta mitirho ya hina swa machaya va hi ta kota ku a ku devolvhela a mitizi leyi hi fambisaku a province ku formala a majikadosi.
1: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Aaron Machayi, nga murhangeli wa nhlangano wa ka Machayi, loko a le karhi a vulavula hi liyantswo a leyi endleke eka muti wo vonelelaka ta mintlangu ya ku tiyisa mirhi lomu a tikweni bya Mozambique, ku ve ni va kombisa makungu ya vona ya ta mintlangu.
2: I khensile ka yena kulorwa ntirho Nicola Mukhavele ku va mu swi kotile ku hi tela ni mahungu lawa mayelanaka kasi ni vuseketeli lebyi tshembisiwaka a mfumo ku ka nhlangano lowu hi vulavula hi organization Machayi ndlela ni ya ku va ku tumbuliwa a vabeli vantshwa ngopfungopfu lava va ti hitaka ku ka mintlangu leyi ku va yi phalalisiwa kolomu xifundza ankulu Gaza. Nicola Mukhavele a ta tlhela a vuya xitikini ku nga le khale ka ringana ka 3:40 yo minuto kasi kamelo Nicolau atayetela kasi ni mahungu ma yelanaka kumbe manyawu mangatayelanaka kasi ni ntlangu lowu nga ta sungulaka ku nga ri khala kola a gqikelela mare mbobi a dropeni la ka chanchai tsetsa wa xifundza ku Gaza lana a ntlawa wa ferroviario di Gaza inga lowu nga ta fika fikisana kasi ni ntlawa wa klube do xiboto ka ntlangu wa ku lumba jornada lawumbirhi la nqophisano lowu u khanguliweke ku heleni ka vhiki byi hundzeke ko namuntlha lebelen a vinyi va qeke hi lava nga ta pima ka mintamu kasi ni ntlawa wa klube di Gaza handle ka tiko loko hi vulavula hi ntshimantshima hi mintlangu leyi nga karhi yisiwa mahlweni kusukela 11 ka Junyu a hundzeke ku ka matiko ya ximerika Mexico, Estados Unidos na Canada i vula leswaku namuntlha i nkarhi wa 19 horas a Canada hi loyi a nga ta pima ka mintamu ni nkarhi wa Marrocos kasi a Paraguay a ta bela ni nkarhi wa bola wa tiko la France hi nkarhi wa 23 horas ka mundzuku leswo ku fambeni ku ka mintlangu leyi a Brasil a tabela na Noruega, a Mexico a tabela na Inglaterra. I mitlangu leyi i lumbaka ma oitavos de final xiyenge lexi namuntlha xi khanguliwaka. Tsundzuka mingiseti leswaku mitlangu leyi sunguleke a 11 ka Junyu a hundzeke i gqima a 19 ka Julu i yelwe lanake a tikonkulu Afrika ka khomela mintlawa leyi a yi kumaka ku ka nqophisano lowu ntsena ku salile a mintlawa ya Gibita xikan'we na Marrocos nga leswaku hi mintlawa leyi hi chapeleke ku ka xiyenge lexi namuntlha xi khanguliwaka. 14:43 tani vule ka kona ke mix to kona ndzeka kusukela le bohane tatani manyawo na mayelana ni ntlangu lowu a xikola de sargento das forças armadas de Moçambique da bima minta moni ntlawa wa lingam e kola kare tulada kulo rantiro amose nyanomp e tatani manyawo na mayelana ni ntlangu wolo ke 14:43

0: 14:51 minutos de carinho lá me salama tsamela competitive ta ira ta técnica ele tinga careti la vetela tinga la kuva matsamela lo malu la mandle na kuva ya mukela bana glory la baba kumeka kale magakeni ya bolo swikoba leswa ku sesu lami Nicolau ihlikane Nicolau
1: makarenge ihlikane mingi sepo kuranzeka wa radio Msambiki Maputo Gaza na inyambane un minuto se cabeliwa antendeni wa Maria Ngwabe segunda jornada ya mpikizano bola isimu sa sifunza nkulu Gaza xa ntlangu tshinene tabula lesa ko ferroviario wa Gaza ngena na Kaluba Lizene Alonso Paco Domingues Rivaldo Abizage Jenny Vidal Julio Dakama na Juma Kasleka Spela kumeka Magudu Rico Jota Mazuzi Tomasi Bitu Maluluti, Anifo, Barroso, Kasi Mutokanyesi, Nyamunta, I Bartolomeu Gove, Kamaloko, Santana Madur, Anikiwele, Cartão, Vermelho, Cantango, Wa Shidengeles, Kamuli Ferroviário, Kasi Antawakulubis Boto, Obelana David, Obadias, Lopes, Zidane, Silva, Domingos, Castigo, Kevin, Dortnese, Francisco, Décio, Cascaspelo, Cumeca, Hélio, David, Loforte, Simão, Elton, Elcídio, Aurélio, na Samuel, Cassi, Mutocanhense, e Tatana Manuel, Cilindane. Ele se imita o Etamsacaxiso, na Aca, Tavalo, Evelina Coralha, Saco, Denis Chitati, em Bom Pepo, Espela, Ivan Boca, Lua, Cumeca, Cam, Antendere, Cacampo, em Bom Pepo, Timantima, Tatana Visão, e na que muita coisa checa no Ombire, Cassi na Patanele, ne Xilia Matavele. Enquanto se estamos aqui no Cuvê, Antango e Soma Sene, Aitivi Rui, Engasima Macuscala Sene, Amarim Babi.
0: Isso na que Nicolau, Ancari Wanguina.
1: O Nenen, na Engasina na Sungula Cautela, e Nemo Punselua, e na Felix Paru, que vou para Maputo Gaza em Yambane. Alisi isi nyimela ka ka mintlangu le e nyimela ku ve ku talile khale ka kona lomu ka mitsendzela ku tala ngopfu swinene kasi nyamuntlha lana ko va na mina wena ni president ni vapresidenti va kulube ni vabyele hi nga vula yini na yi sungula a ku chukisa a ntlangu lowu
2: a hi nhlikani vakuseta va rhandzeka hi musopfofisela maputo Gaza nyambani vela hikwala a kampu ya Mariam Ngwabe laha hi vonaka serva di Gaza a ri karhi a yamukela kulube di xivoto mavula ya wena tatala mukhaveli loko hi cuka ka mabangada ya wena ma holokelaka ma xikhale ka kona de facto lexi nyamukhla ya nga hali xiboto a pixana ka Afrika di Gaza a hi ta twa swingomana hi twa mati mpepo hi twa ni mukulungwana ni vazioni na vayani va kwakupanyela a kulube xiboto ka big show hi va woni laha maxipronto mikarhi cincile kutani hi vona Ferbet Gaza na kulube xiboto va le karhi va sima ku pesana mintamu hi ta swona swo tshamahisa ku yini tani leswi tivaka kona Ferbet Gaza a ta hi ka impati ya ku kala mabola na kulube xidengele kambe xiboto hi lweyi a ta thixa a kulube dibilani aliasa kulube xiboto hi lweyi a nga thixiwa hi kulube dibilani ya 3-0 kutani hi tshaswa ku hinkwavo lava va na kona leno a kulube xiboto na ferroviario

0: uma lena kasin karu tongo kusasulumba mane saluma babil bantla okulube shibuta amuhlanto lena pete lwe kashtigo amukashigara lena bakalile mpompe posibuntsisile alish kadizo chalisango kusinene lena Felix Baruch shibuto angenile ngakwa karate kambe ka tonga tongo nena u white komba sokwa kona lomphakati ka kampu
1: de facto shibuto angenile ya karate ka mashe u fama ka nkama a sertarela fit jogo kutani hi lwe ya hi vona ka ka rasindzisa hi vona xikhatiso lexi xinga muti pergos para fer vario de gaza kutani tlema swa ku shibuto a fikile a swonile ntawa a swimiri matifeza yeswo kutani fer vario a fanele ku a tiwonela hikuva xibuto tani hi tiva hi nga vula hikwaswo ka a swibuto a ta hi ka derota leli a nga biwa hi club jubilani kutani hi tshemba swa ku xibuto hi lweyi a lavaka ku a swimiri matifeza byoko kwala maringwabini
0: kusana 9 minutos Silva lweyi a nyimekaka layana etlhela va mabeleli ya xinene a nyimeka layana Silva a tikhoma masenge kuni mugogo nga barrera xen'we 2-4 ntlhanu wa vanhu va ferroviario layana va endlaka barrera a tikhoma masenge Silva a ta suka a tikhoke hinkwaswa nkuxa Zul a papola le pam ah mukoko le ana le tseliwe ya loose wa ferroviario gunye hloka le pele pambele ku veka mazuzu mazuzu a pama jubani makulu ku bavinene ndzwa dza to kemesa kampa la fika nga pele vana chimetela mabele vanhla club le shebotu le ana hi Silva lwei kumisha ka stigo a tshotla bola ka Silva peta bola xa ku sinene le ana a ta ku yini ke le ana tshuka le ana i dzakama a ku yini dzakama wa famba dzakama a konyola le anga fikanga vanhu tsema bola le ana ndzi le henhla ka mabaliza makhomeliwaka hi David a tshama ku famba le ana dzakama le ana kasi hi nga vula swaku yi le mukhandli lowu yana dzakama loko a hi le ka leswi hi ti tolovelaka a ni mukhandli lokulu kuma swinene Felix lan
1: a ni mukhandli lokulu leswaku mbele lwe dlakama swikatilalalalala ku tshinisa ku fa swinene hi tshama swo loko a kuma opportunidad a ta ve a mahil goal laya ma xivona loso a li karhi ya maha xitensia kambe xiporteredi ya va xiphakata xihuma a kanto kutani tivona aapedi kanto ya ferva de gaza
0: kunene a loso a zama ku kona layena a zama ku la ku ndzaveta kasi David a swivonisisile hi nkarhi wa ku enela a phakata le huma pola la kona liya ponteni manikele va nga ta landza lona le yena jan a yi katamu a li veka ponteni ka ponta ya vona ya xinene ya xibaba hi vula leya xa mabelele ya ferroviario a suka jan vagunya mabele va ntlawa wa club xibuto va tsema le yena ka nghozi ya ku xavisa ngopfu swinene va tshama ku huma le yena hi xihatla swinene ku famba Julius a li phukwile Julius wa famba lwe Francisco Francisco wa club xibuto bola liya luza le yena ta chimetela bola ku lumba ka ntlawa wa ferroviario va chimetela hi xihatla ngopfu swinene le yena hi mazuzu va peteka bola xihatla swinene ka kaluwa kaluwa ku le ntse ya tamukulu kuma swinene.

0: ferroviário 1. Siwa ni kupuka shayo marama sitanyela kupuka mpela replay la Radio Msambiki Felix Maruki.
1: Ah, de facto, shwani kupfuka kambe ambeli numero 7 lwei ifani ku humunyika a nota positiva ivulavula hi Julius lwei anga ma pass de rotura ama assistance kasi leswaku mbeli Vasco a hlasela a beli ra club sport kutani hi vona swi vhela lwei anga mi organizado kambe le xibutu wa zama ku huma kambe kuni a mphazamunyana ka vaga va beli ra club xibutu hikuva va ni concentration kula ama pass de rotura va mfana kuma ma mamãe, vai aprender a bola, que está ali, vai dizer uma bola, que está ali, e ferroviário, tem que tomar ele é a comandante do jogo, o nome dele, o clube de disputa, ele quer dizer bola, mais uma vez, se não o clube de disputa, a comandante, a escala intervalo, que está ali, vai dar uma coisa, a concentração, que não sabe o que está, a sistema tático é bom.
0: É só, Rima, caringue, a mal, cari, me vou lá socar, que assim, e temerisile hiko la ka goal le endleke ke la ferroviario
2: eswana a hi vula leswaku va a ntirhiwa hina yele ku va hi tlhavukanyisa mavulavulelo ya xikarhi hiko ka mingisetiwa hina wa ku rhandzeka hi londzo votanyana nkarhi lowu ku va hi vula leswaku cooling break kumbe hydration break kumbe water break i nkarhi lowu a mubiwa mpepo a nyikaka vabeli a ku va va phuzanyana a mati hikuva mungiseti wa hina wa ku varisanakasi a nga ha tshuka a dzuka leswaku i ntswini leswi kasi hi leswi hi swi chaka hi xiputukuyes periodo de hydratação hi xingiza i ku hi nga ha va cooling break hydration break kumbe water break i nkarhi lowu ku fambele ku ka ntlangu ababeli i nga ha va ka xinga xa ku sungula hafu ka nkarhi wolo va londzotwaka ku va va phuzanyana a mati nkarhini a va nyikiwa embiwa mpepo ya twanana
0: hi kumanile ri makaringe mavonele kumbexana i mintirho leyi yi patanaka ni Radio Msambiki na hi choviwa ni ku pfuniseliwa kumbexana hi dumisiwa hi ri makaringe kusukela xitichini xa hina xa Byrons doropeni ra ka Ncencayi. Kunene 31 minuti beliwaka layana vabeli vatlava ferroviari va humaka va humelela bola liyin'we leyi endliweke Vasco assistance la Julius hi makelo va nga tavani bola layana vabeli vatlavantlawa xikulubi xibutu xiwa ni ku pfuka va zama ku pfuka swoswi hi ku sase va wile va ta ku yini ke layana va zama ku kangela layana peta bola xiandla ku vyena ta famba layana nga fikanga layana kusa Alonso a zama ku veya palela layana kuve a bola leyi nga ngheni seniyana bola la khona lumba ka ntlawa klubi xibutu 31 minutos, ferroviário, 0, Clube de Chibuto, segunda jornada. Ian Piggs anulou. E sim, o Sérgio Fundes, Anculo Gaza. A Caixa, em São Sumula, ferroviário, Lá Ringaneque, Nintawawa, Clube de Chidengele, Cassi, Chimbuto, Lá Biueque, Nintawawa, Clube de Bilene. Kasi hi ku ferroviara a ri nga ni ntlawa wa klubi xidengele xibuta a biwile hi ntlawa wa klubi dubilene nyamuntlha ku fika nomu lowu wa biwa hi ferroviario makelo a humaka ni bola layana vabeli va ntlawa wa klubi xibutu ka ndzhati wa ku yimayisa kampu layana ka mikampu lomba ka vona layana va zama ku kangela layana va lunghisa ntlangu a va na xihatla li sindzaveta phambeni ha alipeti koseniyana ku rhanga kaluwa yamukela dzokile hinkwaswo swa ntima alipeta kaluwa xiandla ku fanela kumeka vidal vidal a ku yini ke layana apeta lo kumeka jene jene ya kuyini a ku ni ntwi a tlhelisa ka vidal a ndzi ri ndzi ta kwemesa kampu va ka mikampu ya lomba ka klubu de xibutu a ni peta ka vasco vasco a kuyini lwa endleke gola li tlhelisa ka juma juma eka pitawu a peta xiandla ku ni kumeka domingues domingues a ku ni ntwi la kumeka vasco a ta phinda lweyi mupfaleni lweye a kuyini vasco a kuyini vasco a ta hlantswela layana a tekile ka vambirhi vanharhu va zama ku pfunisa layana va ha swi kotanga vasco na yenawo a zama ku endla hinkwaswo yece layana kasi a nga kombelaka ku pfunisiwa
1: a Vasco a zama ku endla hinkwaswo yexe kambe a football i jogo coletivo kutani a fanele ku a tshika bola kasi leswaku a Bellman ni makolega va yena kutani loko u lava ku bela wexe u ta perdera bola ka adversario kutani Vasco a fanele ku cinca mabela hikuva a football i jogo coletivo.
0: Vidal ni bola wa ferroviario a peta bola laya kumaka ka Alonso Alonso a ku li ntsweli ya ka Julius Julius luye wa karata a ni vambirhi vanharhu a va hlantswile layana ku nghena va unharhu a mi tekeli va khaveli Julius bompepo layana a le ku ni xikatisi kambe a laya Julius xilumba club xibuti
1: a maonela hina defaut a hi ku Julius

0: patshuka vawa vati vavisa va hi comprendera a hi tshame hi twa xikhalo xa va enkarigadwi mhaka vatsongwana xa ku sungula ku khensaka vatsongwana lava buku vatsongwana lava a disporto na lona mafambeni ka minkama loko va ta kula vatsongwana lava podi ntirho wa vona ivi wolo wa disporto va ganya mali mhaka yolo ya disporto entao hi le khani mambu ka vatsongwana vapapayi lava tshekaka vatsongwana va ta tlanga mitlangu leyi ya ku tihisa miri hi le khani mambu swinene ngopfu hi siku lin'wana vatsongwana lava va ta pfuneka hi mitlangu yo leyi hambi maxaka hambi vapapa va ta tshuka va pfumela puruka disporto na lowo i ntirho na wona loko va ta kula vatsongwana lava podi va tirha wolowa disporto va ganya mali hi disporto lo leyi
1: va twile marito ya chef de repartição dos assuntos transversais adressa ao professor de educação de Maputo e ku tilungisa ka xifundza ku Maputo a festival nacional Inhambane 2026 kusukela ka matsolo Rigoberto Chissano na lelela
2: e khensile ku phindaphinda ke na kulorwa ntirho Rigoberto Chissano kusukela xifundza nkulu Maputo dropeni la kamatsolo ntsinza hikuva muswikotile ku hi telake ni mahungu mayelaneke ni ku tilulamisaka ka xifundzankulu Maputo leswi na ku cukiwa mitlangu likulu ya lomu swikolweni hi vulavula festival national ta xakuxiportive scholars mitlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni ku nga le khale ka n'hweti tshumelaka ya agosto a xifundzankulu Inyambane leyi Nyambane ta kongoma ku nga le khale lanakeke hikokalaka rito lana ku lorwa ntirho wa Armindo Masinga ta ta mutelaka ni mahungu ya ku fana kasi na mata yelana kasi ni xenge xa atletismo i mitlangu ya majuvani hi na 17 horas hi tlhatekela 28 minutos hi Radio Mosambique Gaza na hi patsa switichi leswinharhu Maputo Gaza na Nyambane Dzongeni katiko ku kanongonoko ta mitlangu ku tiyisa miri.

0: akikwazi ngahitsake porque akuna technique wa kuwonelela ku epa la tenke mahale la hunga kanzela la lechi unga sus lechi vetile nda ho wona ku zwo suselelwa basi misa isusa iwe kwa la jilvia senu no seke maji akholwa ku achik akachikati chakona batata batata zwiona majina ahitsake kwatsi
1: muwa chikitisele achi khalo lechi munga nacho ka ka ba hombe vanga chusa a pirtirulo kwa mahatirulo
0: akuba chiketisele ba chiketisele porque loyi hakholo ku anga tangi kuta basa eh ba chiketisele porque akama vanga vala ku mahetela tirulo va joka ba swiko swi mahekako va tile ni xipetoro wa ma obras públicas ni wa governo wa executivo ma nda va tile va ta mukomba ku ba leswi nga mahele swi nga mahele swi nga ma ja kumbe hina he participarangi ka encontro ya kona nda a hi swi tiye kwasi ku zwini vanga boha zwini vanga ka ku boha maji hina kumbe vatrenador laha ka hi ku vitanaku a tele ha xikarhi laha a hi nguvu hina hi lava laha ku kubuva khwatsi para hi pimetela khwatsi mametiro ya kona ntawu ku kandzetela ngopfu laha ku porque loko ku bambatela ngopfu xa a swi hasizi
1: ka mikondzo yan'wana
0: loko a kandzela no poti ku nga ti maxi no poti ku tiya ngopfu porque loko ku tiya ngopfu epa ku a impact liya xa yi kriyana maproblema xa ka titiho ta n'wana ntawu hi tsakile maxi a hi si tsaka khwatsi porque a hi si swivona khwatsi ku swi ya kwihi loko wona ku suseleriwa swilo basi maxi a pontu ya
1: situation
0: swi ta humela kwihi a byi swioneka a byi swona maxi ko swi hi tsakisaka mabalneyari va kaku maxi laha xikarhi ka pista lomu hi ku tsuma kona a ku sivaliwa khwatsi a hi si swivona ku swini swi mahwana
1: muvangani n'wanhlula va teke loko laha va coach mu tirha kuni vanana
0: hi tsake ngopfu ku vala porque a swi fani ni malembe man'wanyana va cheliwaka va tekinuku vambirhi kani leswi ya hi munhu entawu laha ka munhu hikomu ku na ni maxikalonji ku na ni swikwata ku lexi kota
1: ku na ni swikalo laha
0: ku na ni xikalo lexi loyi tirha ni xikalo lexi entawu hi aveni hina ku wena tenke u tirha ni xikalo lexi wena u maha leswi wena u maha leswi wena u maha leswi entawu ho tleni hina ni mitirho entawu kada a swi vanana zvoke a wu mexi mutembu swa tirhisiwa kanhi swo ku tirhisiwa
1: swa landzeleliwa
0: exactamente swa landzeleliwa entawu hi tsake ngopfu porque a kumisa ntekena hi swi kotile ku konvensera adiresa profesa va hi nyika munhu wa vatrenador
2: hi bongile mukondzisi loko swi pfumeleka ka lexikhati ndzi ta ve ndzi bula laha ni swigondzani swimbirhi leswi ndzi nga naswi laha avit
3: Wesley Jonkish Shautani.
2: Hizwana, Wesley u taheka district?
3: Murumbeni.
2: Murumbeni. U chikele rini ku ta tipatsana vanwana vakulaga vakwana vanwana ma district?
3: Hi chikele la segunda fair.
2: Segunda fair. A tiro famisa ku yini wa ku tirhisela ku ya ka fase national junior sportive?
3: Ha, u famba khwatsi, va Mr. Rohan wa James akhwatsi.
2: Ah, ma gym. I'm sure hi hizwi swi rindzela ku loko muta kumana ni vanwana vakulaga vakwana vanwana ma province.
3: Kunzi kunkishitari medali yin'wana
2: ah u kunkishela yin'wana medali wa rhangile u kunkishela yin'wana ka malembe lawa ma nga hundza hi na mpulo ni tani hi teta
3: a medali leswi ka yi kunkishitari ndzi kunkishitarile kwala
2: hi leyi ya provincial hi swona hi bongile hi ta bula ni mun'wana atleta u ta vula vita
4: Danuvia.
2: Danuvia huma
4: Danuvia ka xitarina
2: hi swona Danuvia u humela ka district yako
4: yalima ka Masingi
2: ka Masingi a kaka mu original hi swona
4: hi swona
2: hi swona kota u nga original u lo mu ka atletism u ta tipatsa ni vakulega va wena va ma district van'wana a tirha u fambisa kwini
4: u famba khwatsi a trainer wa famba khwatsi
2: wa famba swi karhati ku landzelela leswi a va coach va gundzisaka
4: a swi karhati hi segunda leswi xa hi tolova a swa ha karhati
2: xa mi tolovela a swa ha karhati
4: a swa ha karhati
2: a mixo hihi hi lomu ka maxoti purisula a swi fazi national
4: u ganya primer lugar
2: wa tshembisa
4: ndza tshembisa
2: u tsutsuma ma metro mangani na ka pista
4: 60 metros
2: u ma heti minuti ti nga ri 60 metro
4: mahi 8 segundos
2: u mahi 8 segundos 60 metros
4: si
2: I record ya wena le.
4: Eh ya record.
2: Wa u pimisa ku u hungula record le.
4: Ndza ju pimisa.
2: Wa pimisa. Wa mahatirilo ku ta u swikota ku swi hundza.

0: Dama.
1: Wama. Makunu inakulore ni mwingi seti la wanga sina hima lungili ka lechikati kusuka lomu nyemban na hii tileko hita muambela kutongwa ni kuti lungi sila kavanana vama juvane ya atletismu lembile kikote hulileko a provincia ya mukela a fase nacional e majogos desportivos escolares recola ho kukare ku one ka unyima nyima gavana na vakuta heka ma district wonke lava ngave valangiwa ka sekuma akuvelumuka seleção ya provincia ka modalidade yimwe ni nwana hitile ni modalidade ya atletismo kota majuvani i makumambiri ni muni vanana vanga vivalangiwa kasi ku vavelumuka seleção ya provincia ita majuvani lava vanharhu hi lava hizwile ku mugondzisi laha ku vahata hi le kavi lakulu a kusukela soti leyi kutani muvhulu vatatipatsa ni van'wani va maha a 24 i 24 makunu hi leswi kota ni nga selendzulo leyi nga bohili kasi kuta hi muchikitisela ka lesiku ya nyamuntlha a vitundzi a ri mindo masingi kusukela lomu a nyambani salani
2: Salami kukensa loku kulu hiku pinda pinda na kambi kiku kaba na kuloriva antiru Rigoberto Shisano kusukela shifunzankulu Maputsu dropile leka matsolo kuvai teli ni mahungu maile na kakasini kutulamisela kuka shifunzankulu lish na kuchuvukiwa Ami ntlangu ikulu yalo mskulweni ingatayiswa kama mahlweni nka ngweti tsunelaka ya agosto ashifunzankulu inyimbana Nainzaku Armindo Masing elwe aiteleke kasi na kutulamisela nakambe kuka shifunza nkululisha kuva shiamukela mintlangu leyi lana hlokomhaka iveke a mintlangu leyi ya majuvani hi vulavula hi atletismo na yitsundzuxana leswaku mintlangu ya ugamu ya lomu sikolweni i nga festival national de jogos desportivos escolares 15ª edição ele é isso que mahlweni hi lembe la 2024 a xifundzankulu Nampula lana ke gaza aveke muhumeleli nkulu kuka mintlangu leyi hi le ka orha la ugamu kuka nongonoko lowu wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi vulavula hi majambu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri na hi patsa switichi leswinharhu Maputsu Gaza na Inyambani

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siqule sonke sezwana.

0: Wagibita egipcio a ntlangu lowu ka wona u nga ta veka mahlweni ya mintlawa ya Swiss na Colombia hi 22:00 i ntlangu lowu nga ta kombisa a ku qima ku ka ma-oitavo de final tsundzuka mi ngisete leswaku ku ka xiyenge lexi ku kumeka mintlawa yimbirhi ya tikonkulu Afrika i vulavula hi Egipto xikan'we na Marrocos. Dzanavura 7 minutes xikarhi ku fikisela nongonoko wa mahungu ya siku lin'wana na lin'wana ya Misoro Province loka gazi namuntlha yi nga ka Mudivela 4 July 2020 ise xi vulile leswaku mfumo wa xivutadoropani xi le ka mandla kasi u vilela ku tlula 200 million wa ti-medical ku va u yisa emahlweni a kungulelanaka kasi ni ku rhurhela rurisa a mindyangu leyi tolovelaka ku va yi taleliwa mati tani ku vulaka na ku lorhiwa ntirho Alfred Muyanga.
1: Mati ya timpfula lawa ma nga karhi ma khiringa ma maha leswaku miganga ya ku tala le xifundzeni xa ka mandlakazi ngopfungopfu axidoropanini ku vonaka a ku tala ka mati mali yi lavekaka hikuva ku tave ku pfuliwa aswitarato nambi ku va ku tlhavunyetiwa a ndzilo wa gezi nambi hi ta wuyavelela mati ka miganga leyi se yi voniwaka swanga ya yinene ku va ku nga rhuriseriwa kona vanhu miganga ya le magweni ni le aligagedi mahungu lama byeliwa radio Mozambique murhangeli wa xidoropana xa ka mandlakazi Francelina tumbo loyi a swi nga taka leswaku ku ta fika sweswi a mfumo wa xidoropana xa ka mandlakazi a wu na mali kambe swa le tsima leswaku vanhu lava va nga rhurhiseriwa hi xihatla hikwalaho ka ku va lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikuva mindyangu ya vona yi taleliwa hi mati.
2: O que é problema neste momento são recursos, porque não vai tirar pessoas e chegar, deixar num espaço baldio. É preciso criar, no mínimo, condições básicas, pelo menos garantir água, energia e vias de acesso. E neste momento estamos mesmo a procurar. Além de tentar estas pessoas, achamos nós que existem zonas que de uma engenharia, estamos a falar de abertura de um canal que vai conduzir estas águas para a Lagoa Sulé.
1: Maritu Yambrangeli. Wa xidoropana xa ka mandlakazi Francelina Nyantumbu loko a le karhi a vulavula hi ntsengo wa 200 million ya timitikali mali leyi i lavekaka ku va ku ta rhurhiseriwa ntsengo wa 500,000 ya mindyangu leyi lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikwalaka ku va miti ya vona yi taleliwa hi mati ndzeni ka xidoropana xa ka mandlakazi.
0: Na kulori wa ntirho Alfred Muyanga loyi a heteleke nxaxameto wa mahungu lawa mayelanaka kasini xivilelo lexi xikarhi ka mfumo wa xidoropana xa ka mandlakazi hi ntsengo wa ku tlula 200 million wa ti-medical ku va ku yisiwa mahlweni a kungu leli yelanaka kasi ni ku rhurhisela mindyangu leyi ti tolovelaka ku va yi taleliwa hi mati. Leswi ka masiku mataka swi nga ta tshika ku endla swi nga ta tshika a ku va norho swi va ntiyi swifundzankulu Gaza na Inyembana swa tlhamitarato lexi nga ta sula ku kongoma a Mapinyane ni ku lamukhavela.
3: Xifundzankulu Gaza ka malembe lama taku xi ta va ni magasu lamakulu kumba swinene ya ku ve mayelana ni leti ti yelanaka ni vutleketli ta nhambi leti yelanaka ni ta vupfalaka ku ve ku endliwa mpulani ya ku ya ka xitarato xikulu xi nga ta va xi tlhavinyeta Phafuri ni makungu lawa hi lawa ma yisiweke mahlweni kumbexana ma kombisiweke a Mugqivela lweyi lomu doropeni va mtshimatshima ma nga ta va ma cinca leti yelanaka ni dzonga la tiko laha ku leti yelanaka ni nhambi hi ta mabindzu eke mungu lawa ku ve ni ku dokadukiwa ni ku ve ku vulavuliwa leswi tlhavunyeta a mintirho leyi yelanaka ni Phafuri na yi kongoma a Mapinyani leyi Vhilankulu swi ta va swi ndhundhuzela ni ku ve swi yantswisa leti yelanaka ni ku hluvukisa ka tiko. Joanqui Ferreir lweyi a rhangelaka mintirho leyi a tlhamusela leswaku ku ta va ni ku ve ku ni mukhandlu lowu nga ta va u yantswisa leti yelanaka ni nhluvuko nakona a seketela vula leswaku ku ve ni makungu lawa ma ni ntikelo ku laveka ku ni ku yingisiwa eka vahanyitiku ni ku ve vahanyitiku hikwalaho ka mfumo va hlengela.
4: Estamos aqui hoje para apresentar o projeto Corredor aos seus verdadeiros donos, os governos e as comunidades locais de Gaza e Inhambane, que vivem, conhecem e guardam o potencial desta região. O conhecimento técnico que a CODEMAPA detém só terá valor se for realmente enriquecido pela sensibilidade política, social e econômica dos verdadeiros donos.
3: Kasi murangeli wa xifundza nkulu Gaza mamani Margarida Mapanzeni Nhlongo hi lwa vuleke leswaku makungula wa mani risima ngopfu swinene na vula leswaku akuveni mintirho leyi famba hi la kulaveka kona kulaveka kuni nhlengelo wa hinkwavo na vula leswaku amfumu hi wona unga ta va useketela na tlamusela na kona leswaku hi kuve ku endlekwa makungula wa kutavani ku yantswa ka leti

0: lebelele mongwe motlhae Rui Makaring antla wa Ferroviario de Gazelle o meleke ko ka majambo ya namontlha mahlwene ka kolobedo shebotho e mone wa mabola ya ko yangole wa mambiri ka ntlangu wa Jordan de Laumbiri la nkopetsana kulo wa bola shimsha shifonza kulo Gaza e vulavula hi division de honra yentelele na kulo rwantiro Nicolas Mukavelo
1: Ferroviario wa Gazelle wa humeleleke hi mune wa mabola ya ku yanguliwa hi mambirhi ku landzeni ka xiyenge xa vumbirhi xa mphikizano wa bola la xifundzankulu Gaza. Ferroviario wa Gazelle va ngheneke na humelela ka xiyenge xa ku sungula ka siku heleni ka ntlangu wa xiyenge xa ku sungula a va ya ringanisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Club de Xibutu. Ku heleni ka ntlangu hi twile marito ya vatlokanyisi ha vambirhi na hi sungula hi murhangeli wa ntlawa wa Ferroviario tatana Bartolomeo Gov lwa tlhamiseleke leswaku ku humelela eka ntlawa wa yena swi yelana ni mintirho hinkwayo leyi endliwaka ndzeni eka ntlawa matshan'wini ya ku ve va kuma mihandzu leyinene. Bartolomeo Gov hi luya khenseke hikwala ka handzu lowu na vula leswaku ku ta endliwa ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ka masiku lama taka ku humeleliwa ka mihandzu ya ku tala leyi nga ta va yi endla ku ntlawa wa yena i lowunene.
0: Na ku endleka leswo a mfumo wa xidoroba xa le ka maendlakasi ku lomu xifundza nkulu Gaza u vilela ku tlula 200 miliyoni wa timeti ekale ku va ku yisiwa mahlweni a kungulelana ka ni ku rhurhisa a mindyangu leyi kasi i dumeliweke i tindhambi ti vonekeke ku ka tin'hweti ta Janeiro na Marso ka lembe yi nga kalawu na Alfredo Muyanga.
2: Mati ya timpfula lawa ma nga karhi ma khiringa ma maha leswaku miganga ya ku tala le xifundzeni xa ka maendlakasi ngopfungopfu axidoropanini ku vonaka a ku tala ka mati mali yi lavekaka hikuva ku ta ve ku pfuliwa aswitarato nambi ku va ku tlhavunyetiwa a ndzilo wa gezi nambi hi ta wuyavelela mati ka miganga leyi se yi voniwaka swanga ya yinene ku va ku nga rhurhiseriwa kona vanhu miganga ya le magweni ni le aligagedi. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa xidoropana xa ka maendlakasi Francelinanyani tumbo loyi a swingataka leswaku ku ta fika sweswi a mfumo wa xidoropana xa ka maendlakazi a wu na mali kambe swa le sima leswaku vanhu lava va nga rhurhiseriwa hi xihatla hikwalaka ku va lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikuva mindyangu ya vona yi taleliwa hi mati.
0: Nicolas Mukavelo a tlhela vuya xitikeli kasi hi kambele ku va hi tela ni mahungu mayelanaka kasi ni kungu leli leyi nga ta yisiwaka mahlweni ka masiku ma taka hi mfumo wa xifundzankulu Gaza na lena kasi ni vupfuleri bya xitarato lexi nga ta tlhavunyetaka swifundza ankulu Gaza na Inyambani kusukela migangeni ya le Pafuri ku kongoma amapinyani.
1: Xifundzankulu Gaza ka malembe lama taku xi ta va ni magasu lamakulu kumba swinene ya ku ve mayelana ni leti ti yelanaka ni wutleketli ta mintengo nambi leti yelanaka ni ta vubindzuli hikwalaka ku ve ku endliwa mpulani ya ku ya ka xitarato xikulu xi nga ta va xi tlhaminyeta Pafuri ni Mapinyani. Makungu lawa hi lawa ma yisiweke mahlweni kumbexana ma kombisiweke a mugivela lwelo mudropeni ra ka ncencai lawa ntshimantshima ma nga ta va ma cinca leti yelanaka ni dzonga la tiko laha ku nga ta va ni ku hluvuka hi leti yelanaka ni ta mintengo nambi hi ta mabindzu. Ka nhlangano lowu kombisiweke a makungu lawa ku ve ni ku dokadukiwa ni ku ve ku vulavuliwa leswaku a ku tlhavunyeta a mintirho leyi yelanaka ni Pafuri na yi kongoma a Mapinyani leyi vhilankulu swi ta va swi ndhundhuzela ni ku ve swi yantswisa leti yelanaka ni ku hluvukisa ka tiko. Joanqui Ferreira loyi a rhangelaka mintirho leyi a tlhamusela leswaku ku ta va ni ku ve ku ni mukhandlu lowu nga ta va u yantswisa leti yelanaka ni nhluvuko nakona a seketela vula leswaku ku ve ni makungu lawa ma ni ntikelo ku laveka ku ni ku yingisiwa eka vahanyitiko ni ku ve vahanyitiko hikwalaho ka mfumo va hlengela.
0: Egemeta mahungu ya namuntlha hi lawa ma vulaka leswaku ndzawulo ya ta tiqunga atikweni hi loyi yi tiboyaka ku va yisa mahlweni emintirhweni ya le na ku va ku yantswisiwa kumbe ku lulamisiwa switirho leswi lanaka ni xigava lexi tani ku tshembisa ko ka holobye wa tatinqunga xitshembiso lexi veke xi yisiwa mahlweni wa ntlhanu a hundzeke a xikiringiseni xa le xidengele xifundza xa ka maendlakasi kulomu xifundzankulu Gaza a wu gan'wini ka nhlengeletano yikulu ya ndzawulo leyi Ameriko Muhlanga hi loyi a tshembiseke leswaku kungulikulu hikuva vatshami tiko hinkwavo va va ni matshamelo ya ku va va vulavula ni ku va va nghena ka ximanjimanji o va kwini kwila va kumekaka kona amunikele wa hina wa mahungu hi loyi kasi a rhengeleke a nhlengeletano leyi ya vuxopaxopi ni vutluleteli bya u tivela ximanjimanji mintirho leyi nga karhi hi yisiwa mahlweni atikhwini hi ndzawulo yo le lawa ive mahungu man'wana ma ta tlhela ma pfukeni ka mikarhi hi landzelaka laha pelile.

matimu ya tikula America onwalungu masusia wana mafana ni antalu wa matikula wa manga kozisiwa kusukela ka sekulu 15 karilo ntalu wa matiku ya Europa manga yandlalata amifumu ya wana amisaveni. Mailanu na America onwalungu ambile swi Portugal, Spanya na Fransa manga panga ati ndawu ta kutala ave tikula ngilile kusenguleni ka sekulu 17 linga ve mahlweni ka ukhozisa tikulele. Loko li ngesena sungula antiro wa kunyimisa avalala lilonzo vutile amukhandlu wa lwandle la Atlantic ku tirhisa lona swanga ndlela ya ku nghena handle ka swona ku tshembisa ka utomi lintshwa ni upfunzi swi endlile ku veni mangiza mathateka swinene. Muganga wa kurhanga u khozisiwa hi mangiza atikweni leli avele Jamestown hi lembe la 1607 kasi yin'wani miganga ya 12 yi gamile hi wutliwa. Hi ku famba ka nkarhi miganga leyi yi hundzukile ya xipolitika ni utifume kambe kona a ku nga landziwi antengo hikwalaho ka milawu ya vutirhisi la malwandle manghiza a ma vilela swinene titshomba ta lisima tin'wani ti nga humaka miganga ya Virginia na Maryland lomu ku nga huma a tabaku thonji ni swin'wani. Ka hafu ya sekulu 12 ku vonekile ku tlakuka ka rivengo nyimpi ya 52 ya Fransa yi nga endla ku ve ni manghiza masimama ni masocho tikweni la America onwalungu leswaku ku ya voneleliwa amindzelekano laha ku nga sindzisiwa leswaku va hakela a timali ta ku tala. Huvo ya manghiza yi pasisile a nawu wa marhesa ka yona a kuni lowu u nga vitiwaku Ilay de Salo wa lembe la 1765 kambe yangulu ivi ya xihatla ku sungula ku yala ka uphange laha titshomba ta manghiza ti nga yaliwa leswi sindzisa ku ve ni manghiza ma herisa a nawu lowu. Hambiswiritano a ve hi nkarhi wutsongo hikuva hi lembe la 1767 milawu yi nga chiwaku Towan Hand a yi ta xava amarhesa mantshwa titshomba to fana ni mavhidru xumbu maphepha ni cana leswo a ve ndlela ya ku nghenisa hasahasa laha ku nga sungula a ku kwata lavo tala ku baliseliwa a tinhlavu emigangeni ya Lexington na Concord hi April wa lembe la 1775.

0: iloselile mwingise twa ku zhandzeka na iningana ni un'wana nongoloko wo madela ni vutomi byinene lowu bindzuliwaka ni ku kombisiwa ha Victoria Sithole, kambe namuntlha ha vukhanyisi byi na Afonso Magule. Hi bekisi namuntlha ku va hi khanela hi ku bekisa vutomi byebyo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone, nkama lowu xirhami xi ya ka xi tikisa na swi nga encekaka ku va u tshuka u kuma amukhuhlwana. Naswilitano hi ni muzambiwa lweyi hikolaka vukone byakwe ka nongoloko webyo hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byebyo ku nkama lowu wa vuxika. A ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Ni kona namuntlha a kula hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi encaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritana. Mikhuhlwana leyi encelaka swaku yi hi seta ni mizimba ya vatsongwana. Ni ta hi kona namuntlha ku la ku vulavula hi timhaka leti, ni tlhela hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwana. Hi swini leswi hi faneleke ku swi enca loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwana? A mikhuhlwani hi yona leyi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeka. Hi fanele ku xa ku sungula hi engetela etimhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeka. Nta hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Nta hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yete vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetelana hi yambalile, hi yambale timpahla leti ta ku ti hi kufumeta ngopfu maxi hi swi vona leswaku i timpahla muni leti hi fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va etlela va nga peridela ma respira sawu. Ni ta hi fanele ku hi va tshika na va etlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va etlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Intawo a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vuye swi persebera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre, hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emuntini wa wudawu. Muntini lowu wa wudawu leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Brucashvase hi nga ku i mikhuhlwana tseko, mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko n'wana ni mikhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makinina ka yena hi nga lava nga va dokodela, a hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pura ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakinini ya xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya. Maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona, hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lawa hi nga swi kotaka ku hi ma enca kaya. Hi nga swi kota ku enca xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinagre hi teka hi nyika n'wana. Maxixalisima ngopfu leswi hi fanele ku xi enca na hi nga se sungula ku enca maxaropi ka zero, hi fanele ku teka n'wana hi mu hekete emuntini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinera va tlhela va mu nyika maxaropi. Hi tlhelo ka madlele, hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwana leswi hi nga swi kotaka ku hi dya? Tiva hi kan'we swaku loko hi ni mikhuhlwana a mikhuhlwana laha yi tsema ngopfu ni apetite leswaku munhu a peridela ni apetite a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa purke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona leswaku hi nga nyika a n'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanaka swaku mafruta citrica lama nga vona manga ni vitamina C leli lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani kusa munhu loko a ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baixa então loko hi munyika mafruta citrica lama nga ni vitamina C ma kumeka na mamutiyisa emuzimbeni wa yena leswaku a mikhuhlwani lowu u nga kumeki u mu wisa hi ntamo a hansi então a mafruta lama nga ni vitamina C hi wona yo sukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje nga swi kota ku hi vandla la ranje hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana i nkarhi na wona wa swikedze hi nga swi kota ku hi vandla swikedze hi nyika e n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwevacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswaku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxalisima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawo loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku a i mikhuhlwani ku hela swi ta khalo hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana leswaku swi lava endyangwini wa wudawo hikuva swi resolveriwa ni ta ku kha ni mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari a hi swi koteni ku hi hambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi hambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agazadlariwanga a nga hambalanga empahla leyi ya ku kufumela swi ta kuma na swi mi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile hi nkarhi luwa wu xiketa famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ni ta na mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mama.

0: Amukhuhlwana unga tshuka ukutisela aswika zvato swaku hambana hambana kufana ni kuva kuvava nhloko uingela swizvo swinwana kuvava tinhomfu tifaleka ni swinwana loko swilitano intolovetu kujiletela tindlela ta ku endlisa leswi u nga ta va u swi yingela nkameni wa kone na majulela ya kone mayelanaka ni ntoloveto wako kutani a ku va hi ku pfuna hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlha mukhuhlwana lowo hi xihatla kumbe ku va swivavu swi nga tikisi hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka sungula hi ku hala gingibre u kamela mabomu u chela ni ulombe bya tinyoxi nswaku u chela mati ya ku bila gingibre byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako mabomu ma ku nyika a vitamina C a nga byinene ku daha amukhuhlwana kasi ulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela u nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu nswaku chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene ortela ni mudlulameti loko swi patrinyetile na u swi hlantswi swinene u va u chela mati ya ku hisa u ta swi kota ku va u nwa swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhomfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela u nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laswi fanekelaka ha kone loko a nga li macana u nga ti swekela a sopa sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela byi nga ku pfuna ku kufumeta mirhi waku ni ku ku nyika mavitamina ya lisima byi muka muyingiseti wa ku zandzeka loko kutani u cheli mati ya ku hisa nwana cana lebyo nswaku ka loko ku khalu tintlhanu ku ya tlhasa 10 bya timinete leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini loko a li ulombe bya tinyoxi a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku belekiwa landza swileleto leswi muyingiseti wa ku zandzeka hambi u nga vabyi leswaku u kuma a ku tiyisa a mirhi waku u va u ti khalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo
1: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela
2: Dana indlela inene kuko

1:22. Liloka loko wa ku hina vamamana hi kona mpela ka ku hlayisa mindyangu, hi kola mintirhweni, hi kola ka swiyenge swa ku hambanahambana. Wansati wa ti tlatlalatela hi matlhelo hinkwawo, nambe a fika hi ntirhweni a ta lulamisa swakudya, lulamisa ndyangu, lulamisa timpahla. Eyi, a wansati ni ntamu mpela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 2 horas, Jantiguen lá Moçambique, Mranjo Munsete, Longkari, Uamabulo, Ingena, Ingela Lei, Kankari, Wakuva, Hibula, Nawena, e Doka Doki Sana, Hilesi, Puna Kama, Nileni, Ishileso, Tanileshi, Nitiviseke, Kusunguleni, Ka Shiengele, Shamintiro, Lesaku, Nyamuncha, e da Doka Doki Sana, Inshoko Makali. Xana wanuna loyi a chadekeni wansati loyi a tirhaka loko nsati a nga mu kombi muholo xana a wa fanela ku ya mangala ka maxaka kumbe ka vapadrinyo a xivutiso hi lexi xana wanuna loyi hikwalaho ka ku va nsati a kalaka nga mu kombi muholo a wa fanela ku ya mangala ka maxaka